0: 安座なんかよろさ、それが安度い千ディナで、午前のおろのはあらなんか、ナプトリレファイトンディ、アオマティンディトンディ。
1: Yole ni kurumin ma nasha do sendia sa sunum chilaro gote rin gana jire gana sa din nere yorumin do
0: kai da zuba
1: yole
0: aruma chaman awo ban na jin
1: yo
0: jire
1: shire
0: gana de na ma ko zina
1: aruma de she nasha do lorom do waljin yo kurumin ma abi ne nasha do mbautu chira manzili bo sai sendia dele so de abi rumin siden nzira to ndia lorom do to nino la awra gari tine
0: na ma chama shi nasha nzili ho rumin na awo kana akillata la dai misal moto anzala kareala chidaila awala sai an bauzuna su har samma mukon zan bai ro wallo ma nyai ma muko min bare duno ma ko sai amma sai ya mukon za yamti nye muko mi emti le za kam la ta man duno puto ala ya da ala suna duno kam la ya gare uniform so bi duno kama kam la ni uniform ma le kam la gurdam kam ma ko suna nye muko mi ma ba ba Luala radani ya nyabak suko lile.
1: Yo, ari nye ma bayendo kuma chida mado yi sandia gotugi yi sandi duhiu sori gotugi yi. Kare do yi chida yi sayro kiltuswa.
0: Aha.
1: Awanda gari gapsina aso.
0: Fala niya ya uwa kurujiri mana salari nzaso.
1: Gapsina aso.
0: Fala niya ya uwa kurujiri mana salari nzaso. Alawasi nzaso. Awalaso ari kila nagada nagaduro sayabdi ya zay. Sima kakalo kamno numa kama kirim tambara maro yadimu. Kenan zaro wallo numa stan yiron zurin ba. Aha, kam da kenan zubar waljiya da leje da ayya awwa suna mar jire da yanda tunoti. Awdo yi muku amma yiro sadin den lambin zuba awa nan zin da awru da duno ko suna nan karo da jire kalan tira. Amma kam salarin zila ro numa alawan sin zila ro numa fato la sai abba tudu la sai abba uniform ba shi ma kala karo kam da tana shi tana jire.
1: Shi ne sai inda sa tondiya.
0: Nam sai stay da sai shi arwa number 1 man number 1 yo ada irin zasa to ndiro wallon ma gaskiya da ya sai ala anda ala zubiya Nigeria da ala sumo ala anda su rubi ma kaziya
1: gila zaurara mi current inde so adma tartib dot dia san do now shi kuma kusoto dire andiro futu bay da san now shi adima lauta ko mi son na shado shi adalla kamdo nindiriya am jire ro chira dai ma da sasa zana go zaino wallon ma daji ga ngawodu moda so ataya taidazu na shado awon zilifwa de na maru gana aw yayi laliya sirin so su andero bayin so asinna suro bayin na do andero sinna iluman na do tartib do gotia aw adu loro mato nindu num adal kamdo sanduna urwade ma kamdo aw adu kayri suo du kararo wolo na ma ngochi da do dikin ma adu gwara wolo na ma daji na shado na tunile faidin sandi awolo sa jamisoi aw shim tara shi mariya san bin san da bayin suwasin na Allah sana ne broken awol me borwa ce jo sana ne kinni me nan diro diol waya mana ida premier botu do da ita gat queen clear na da akrisano

0: gila zauro ara mi kurin tinde so ndene ndaya kan yeste gozi ndarason kurinu iklami ta fiskus gunu da uwa fellanzu fm proskram de tamtama proskram do wachire we sanan de broken awol me borwa che zna sanan de kindi menen de dol we mana da furmi nen de botun do sa ita gar kuin da ji lock to do ba sudina tama din na play do tamtama indian ne bulbula cinta ala nan de su mondo so gambo aro dol we mana do ande afan do indi shima kuri usku pol dol lar pol usku pol dol ara kuri aw bi kuri lar kuri hal u dio indi kurilar araka dio kuma radio wa mana de furunga tarami kun tinti so andia bonu botu karar olo no ma andi ro kusata ne bayna sunna kala mawdu de den ngodi a odin wa kanna na shado ande munye kaziru ko mena kurwa de ma she broken awol men kaziru ma wono da jik kaziyar ma de awla tartibe go tiro olo no ma hu wa soro na shado kuninga ladu najeriya ro kazi wato suri ba kaziru ma su wato andero suri ne kuru kaziru chilura tro bayna su de da jiramin katab do gotiya kaziyar baro su din ne andero sunna da jinye botu gaya andero abi nanami assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa san tanda wa tikliya
0: da fatu kilewa
1: kiya sala alhamdulillah
0: ni bawo ne
1: kitiya mai
0: ndu
1: bawo ne kitiya
0: babu nu wishe kin shoro
1: are not my ero sai da ga sunna
0: ni
1: sunna la barat
0: ma sha Allah
1: ah hayya maro wallahi sayari dusu rispone dunya gozana man awro no ni tala ay murad man na san pili ko ilan kita do sai kaizo
0: are yo body arab dia qur'an ma dia lord nigeria ilan broken awol min adudu dere du piu constable goti body tinaro
1: ayo ko adudu da ko do piu goden kana ar ko naftun di ho ir ko to tu e kalalan go ar goden gulda
0: are sai naftun le fa ir ma to tu ro sai ya gwara gulda gulda sai da
1: yo an ma ande awro no murad yana da awro no burunde sai ya sai katab be kalan go da ara yana sai ko pura lar ke ande ro ko an da san na taro ko do si ur go jin gulda dai ta mo din no lo no ma ko da re da jira me no to ay bayin sunna ar ji alan zan dira sa awla ko ko ay puru na sha ari wai ri yo ko an na san di ta to an na sha bor ne sa awla so ar ta ji za sai ri kalan kara proneso kama tara yo be so tara ari wai so ar cha govin ma te ko na san di wai na na ke ji ama tara ni an me so ai bai dai na sha an ne ji dai do ha zo ya na ja do no na sha ari wai ri cha ha so ne olan ma ji ma adir tera you know ko aro ko video ba jae ko na sha a wai do ari wai do no se ki no olan ma tera ji ya o shi ma ri murada de a o ita ga tin na bi ama tara an me ai tana wan tara an me o sujja sa o zai ni ya ta na sha ari wai do a o mani ni ya la le a tin ba na sha gumnati sa tara lu gumnati
0: ngira te da in your screen na loktum gonum babu no ande abotoro gila masha Allah boyen do ande redima da arike ma lawita do tuma de dare da jira min na tare tartibu da go to awo ar kaltino wallo no ma na sha do go to ma yi na ya san dia bana kuro are ma kare cidaya gari gabsu nan za sai lawta gudira da da yanyo askrena loktum gon wanda lokta botro assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam da san da wato kilewa
0: da patu kilewa
2: alhamdulillah
0: masha Allah du wana jin
2: Aisha Muhammad manajin guru ganga mare wasu karatu radio kurin su
0: Aisha Muhammad wushe kin shiro
2: Alhamdulillah jama'a burniya bala da kamar wasu ga gona
0: Masha Allah
2: Salam bayan fayena jere ya kan duki gotin
0: Adi
2: kurkin kala ya san zuru larde la Ko kuman da Allah kula nyan garin sai ya bana da Allah kuma sararo wanda
0: Amin
2: Normal awde san ne kare nuran ya zuna sun yi da sai ala kuman da awu kuma da karin da ta wasu ala gore su kuma ne wajin mana da yo
0: ade
2: awde sai ya yi ne shi kuma ra ta da yo ta dai kuma ra lar da barne Allah nan yana da wajin police kala zuwa ne sarina ne dijile awu kun dijile shi ko kuma ra diri diri dijile da ke amma ba zai da ba san kiki na dai borna gure zina ri ganan yi ne ha to lori masana ayu kullum gure ti kullum gure ti na dai ayi ma kwa ni san ka ta ko borna lan ko ce wona la har kuma mana gul na dai bare ba kida ko ta ce am kreshin ma kida da ra ta din ma da go ta na ro ta ko kurkutu kuma shi gungun Najeriya sam kuma yaji suna da gungun Najeriya arewa dan ai suka amdan goro ga tun ba sai kudulan ga tun ba sai a wuri na ande arewa ma kuma diri Borno ko yobe su Adamawa kan na arewa fitina da duk suna ma da na da fasir su buri da dukin da ya gota kuro kudu din da tun da gidan ko ta kan gota kan to dai sai ya lar da na fitina da roki da gai sai todo ma da nan ga da kuma su ya sau ga da nan ga dai akai rufitina da dukin da roki da gai amma ba da ya na gaban da ga da diri na da salanza salaja sai diri man ta ji kraga ya ga kara din sai ji kraga a waye ji kawai sai ya tafka fara trailing ta dia rasta karan na ta cira sa din ba eh a wasu ma da kuke da su kana kadon da ka furo da furo gurno ta yoge ka adama wa ka yin ta sar da goza kan dofin da ya goza ya kule da kudu da ne da kan dofi ya ta goza ko za ga mu Allah ga dai ganin ya dukan lar da ne wata da sai
0: arwa nim adal la gujin nim adal la tidi sina arwa nim adal lo shi kuma kusa ta da guduna ma
2: yawwa ne atta dubi ya sadaro wallo ga ma ai ni na da rike ga ni ne sanan za ku ji ba ku ya goda fara trailer sero sadiya sero bundu sar da kam ne sho trailer lazi ku ji man ta lazi ne ku fara ko jai la wala police ta fara ku sai ya dan fara ko ne ya bundu wa am trailer sai na kura ko ne na kosin ko ta so ai sai so kan nan creation ba sai da ha kam trailer ku da sala o ne no ji ji ri sun yo la ru ta da ji
0: dare
2: dan gudan yana kuman da ala amma da gogen da am adal ma am de Nigeria Borno sar kida zain ma am kala nan da ya kuma da ala na da wasa ta ala ko ya bana da kuma ni
0: amin ya rabbal alamin dai da yin yura screen na lokutu gurum an da lokutu Allah bo turwa dai malawta shi not mar mai an da rubayin da sunna din nim adal la qur'a dai ma jami da san dana da dai sa sun gunji no wallo no ma insha Allah da jinga wa da mudalan taya ni le fayin da tun tun le fayin so da gana kambatin an da rubayin so sunna assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: Waalaikum baratan wacire
0: wacire re
3: kirazulai da kiran da kasa re
0: me alhamdulillah
3: takka masha Allah yi samu zama na jin gwai tambarin ga ka tafi da
0: yi samu za wuce kin shiro
3: da wace wuce ba ban wuce da
0: alhamdulillah
3: Allah masha Allah modo fanya na kala polisa goce na
0: are
3: abiya mana da hutu notu mai guzuna ide mana da shi marima a ogul zana wa duk ko da ya aure aka yi dama nin gotun zan nin gun zan goto rigin ya kira da amnin diri ba da go soro soro kira din kararin da
0: are gudu
3: ja kilan zagin ya a kilan zagin ya ya ayi dike kun guna fa ni ke gin ya kira da gidi da kun zawo kun zan kira da gidi ta jira da kira da fadin ma ya amma du niya goza goada yi goada ma du ni kai du niyan tuni goza na ma a pima su din bajiya tande chai da na ka ala nan ka a pima su a pima
0: tande chai tande chai re gullu tande
3: chai da a pima ba falla a pima fantin ba da yi sa da mutunci amma zain ginya a pima su din ba a kungwa da sai rasa sare ya yi ba bayan hafcin gawo mun bayan hafan na tana
0: ade
3: kira jire yanzu an kira su din ma kuma yayi ma sabaran yayi kira da su din ai yo kuma sairo kunguna kin tawo daje du kai miliyan falfale yayi a tsaya a dutin ma a wanzu su din ma sai sadiya ba a dutin zaro ga ana ai din zaro ba ga ana din da burin kozen ma da duk so biya yiwon da ba kira wanci no
0: gila ta idan yanyu raskire na loktu ngorum andiya loktu Allah n boturo harami kirinti ne so da yonde san dure de onde so ko lido nopto do tsaya sayo fule ndi tamtama be jinga fule ndi ar kirin yi shana nan diro botu do so da gonyo konyen kliwa nan dia kirin sana
4: ai ai yoli yoli ah

0: Aha, kurim lawo mai ke fandu a radio da gemma na ngala mana ba boriya.
1: Yo ngala insha Allah nya boti insha Allah kudu man. Ngala te ngale ku salam te da nyura skrena lokto ngur man dia lokto ala mbotro. Ala mi kurin tin deso. Allah ndere da jiran fara skram de tamtama fara skram wa chere kashi. Wana dia sai lokto fuya.

0: gilazoro arabi kriti de zabutu adata de foras kara blo kutu gule de ol wa mane de refri mi kondo so an de hapu an de nalan de hapu ya na sha don duwan duwana so aw kutu so ala shira zaksi nduma kutu da sai ba kiji ma muradin zo daji jamilo don zaro awado lata aw jamilo raksa an de awado lata da lata tani na beje kiji da zo kutu da sawar da kijiro kindoro da raso ne ndoro minti fi ak ci do rzna ita gazin lokto bana baro harami kunti de so diol way manay do ande fa ndu shima kuri uskufal diol ar fal uskufal di wara kuri aw bi kuri lar kuri fal u diol indi kuri lar arak diol kumaro diol way manan de furunga tan yande abono botum kararo lo na daji kasar na kutu na shami go bayna dimya jami du kada beji anda jeden aw anda grezen kumaro sande kutu kana so sande hurma turongo bodu broken awal migana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndakliwa
1: Ya tola alhamdulillah ba san kano o babu ni tiya manai
0: babu nu shekin shoro
1: ewa lalle shi
0: faras karam kutun gulle
1: ani rukutin da salamu alaikum sai ande
0: na'am a fi waka zo
1: ko college a shar bulbul la sai da ada series na usana kula amma dana zainar
0: kwa mi san
1: wa zuna ikla harare ko anwa ne ra asirna plan sanjer hafu no mu yar plan ka tabla go za kin ma angu de bare no awaza kitana tana kur kustu kuma yaro kula kam gu ye za ta jona
0: a yo kumar maro isa am kula uda kazi tuba dizana
1: sai da zai kazi tuba dizana kamaro fi za kula ka ta fi za zona wannan lewa ta mana tsakana sai ne wallahi sai yari uri ka au gudi ba yari biya kun ga ciri ciri kula jiren zai na wala su sai yari katab la gozi ma
0: de gana kaziya gila daji tayi da yin yuna askare na lokto gungon man da lokto lambo turo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndak lewa
2: nare
0: nduma najin
2: wa insha Allah muhammad bukar daga gannal manajin
0: muhammad bor gaji ganna ushe kun shero
2: salam kalam ala bishai kuma ya babu nti jaya mana da arman ni kuma da riba ta la arman da ba ce dollar ne ko loya ku tarce
0: na ne nero nyan nero abi waka yo
2: ara ko ja ku tu jiriya ne ga da mana mi kuma arab dangalla zuwa na fi surorin kayin surorin ni ragin cima garin ma ta dan mu ni ba la da dura ya kona tarturo ndu ele na la ngra jini bare da ku zam so tarte ma
0: ko kuma da gwayin ba yo ne ne na shaka hutu kuma bayan shi buru
2: kuma amma akai da maka ga daga nan gwaro da amma mure din na san ma zo ngon gala tana ta yi kuma har aram gobba ne tana magana gana amma har ma duk malam ja suro din fe da kanya dimiya koro duk isa suro kule ne duk sen ni wai sai mana zin ba re ayawa re
0: Allah marar kaziya
2: bayane da inda wa duniya ko na da sai san ma da kliya ala yan wada ga boye da nan men kuma ne yawla su din da
0: nyen nero insha Allah katab lagotin
2: yo katab gotin na da duwaro goto awwa zan ar kuma ro suro kazi da yana arin dufe no zana
0: insha Allah
2: yo kama ko zan an dufe bara duro zin ar man kurawo kana kana kuma ro tira tanar ma san ma so ko zai ba suro din har duk tren so nyen ran mamma na mar mo yin bayan wadira wannan yin san mala ya ce lirr ko lo ya gunzu tartam da
0: ar insha Allah da rewa ka jin ba insha Allah ka tabla gwatu kle naptu ne lefa man do san muradin zo
2: da wanda kuro ne duwar ka tab gwazo
0: ngila masha Allah insha Allah hapku ya kono gila tay da yin yura askare la loktu ngon man da loktu wallan boturo nda jamiro don zaro awadu lwata jamiro kulo bare maso tay da za hangan da kamaro cidina na sha do san diro malum sha dabba suro kulonza sinana so nda solu gana bare sanna ma tumaro kamaro san diro fizana san dia kazi zara guru san de kamaro maradu hawa karu yala mana zan da ji katab la gwatu na sha do awala fala india so da kaltu nan karo assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: nda kulo alhamdulillah nduma najin
2: ka bula magaji wannan
0: bula magaji ganna wushe kishoro
2: malum ja zora da zukana
0: bula magaji ganna ne na sha amgaya
2: amma ngai duma
0: yo le kuma na sha do sai ni broken awal me mana dana da kanum da du sandi kamaro kula na sina na so nda solu gana bare dana marma malum sha de da ba fi zana sana de na sha kanum me ngai ba
2: amma
0: ngai da mafalma ko zai ba la haula wala quwata illa billah adali sai ndi malum sha so sai amza kuraso ba na fasaci kuma sai da jami'a so tutinwa au mai ya kaduye so na sha ndo so da
1: ankora ande ke bajin ba zamani no ata ya ja sai din ba wannan
0: la la ala da ji na sha do yakin zaro hangal da na do isa
1: sanin gwanin kulor je nan ma kulo mo ga ya kalam ne do da ba kama so kulo ne buri zu tin aizo sai din ne mo din ba
0: ade
1: angero kata go da
0: insha Allah lillahi duro lamar da kaziya kulo bare so do ni sonda na kana kana so do na bare na san na ma son na kamar malam shi so sai da dai da zakazi da da ci da man zuri fo so nan di aw ad kairma kulturo gwamnati krebo no yen nan di a kulturo sukna da ji tumai dina andero bayan na izu kula aw ad yen duino assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: da kulo lewa
3: sile
0: alhamdulillah
3: ari gaji ganna manajin
0: ndu
3: ari gaji ganna
0: ali gaji ganna ali gaji ganna ayan der kudum
3: a wallahi bin dia da kai da bari
0: ali gaji ganna ai wa zunye
3: a ko na mari ma ya kuma ambulan da yoma zana
0: kurushir mai ya
3: andero kasab da ga dan ban nan ba gwamnati andero mano yo ande shuru ban ne gunin
0: nyannero na sha do malum shi ya da mashe ba diol wa mana me kam dana ali gaji ganna da jinyenne ali gaji ganna hawa karwero shi diol wa mana ido gomna ido shiro manyo shi bayan sidi non da ji wande ngairo azalimi inshallah bayan la kila au ade au katabla kila au ade lan daraso ne shinje kuya kula su jamido don zar awadu luwata mbede isa chinan andiro bayan su asarin assalamu alaikum
4: alaikum salam aba sama kirin
0: da fatu kilewa
4: da assalamu alaikum
0: masha Allah ndua
4: sida Aisha goni Muhammad ngora ne manti
0: Aisha goni Muhammad bushe kin shero
4: lale bushe koraskaram kutun ngunde
0: koraskaram kutun ngunde
4: ah chakuti gonge da tana da ne lamar malin shiya ya lokon da kon
0: kuru so mana kanum rigina ni nasirin
4: oh na yo pasan bare ma nasu krasu tumara sura baren zailan kun ga shawa so ndai ba ma kwa wanda san male zana ma
0: alila uta huwa soro kun ga kazi suri
4: zauro gunde kun ga da maraita so na malam shari zauro kuma shi an zil tari so a da macin zakwal malam shi kara ya san ana an dai hawar kwane na wande
0: at futu ayro gullam gairi
4: ba ta na wata kun gai gungina kun maro malam shari hatta bare wulado niro bare ba gulzana dole ne wa bare duyi kolgin da tsoro tulu ya kwando wa marwar roburo ndo bare ne isa Allah tsoro kula ma bare ne tsoro mara wa bizan malam shari kombo za to pandimi a ni un zalan kakadi dai tsoro zitali wa arajiya ruzana inde hakka ni baka tsoro kule za la so baka tsoro kule zana
0: ar kaziya
4: zoro de kaziya am kuranja usuma de dondaro lo atazi ga lotu bana baro kato kozani a kaziya babare mari shi foto son zukata arma kutuya kuranje borno ya de kuro bare ro ni na zanga mana sana ku arma ole haya de ma amare man bare masai kai je anala zukali mala malum shi mala kan mun yin mashada suna sai ro korzuna ga ya lo ro kori hade ya tumo ngin akai de ni
0: goya lamar da sha
4: sauro kusu da ala andiro dore lamar da su da sul ko mo ga la su banna ba ro bare ro
0: insha Allah
4: na la dinran da le fa na tulo mana ya
0: tukula amin ya rabbal alamin tayda yan yiro askin yana loktun gon man da loktu ala bo tron gala da jarami krintu inde so naftun do sa ya sa yonde so duro yonde so ko lido le ne pleni tam tam ar krin insha Allah ndiro botun do so da gonye konyen kleona da krin zano

0: kurun ngala mi ta fisgus kunu da uwa fellanz fm paraskram de tamtama paraskram do kuttu num gulle da jinala nan diro botun do sada goni koni kamaro dior way manandi pur ngata nyande abo num botum kararo wallona da jiputu bro alon mi kawle nge plein de kurin no lo jami so do nyande abo za tamuna ma de kla gaskiya au kasar da andiro bayin na kutuna zai so isan na ide nge andiro ngairo dibino wallona da indo ando ana so so da paraskram do ruptain assalamu alaikum And a crinza minoro, now come there as a new bayenda saying, Namakamaro and Daraso, Abimakalamana de Din Tawatsu Yapanzi, Kulase Pandi. Salam Alegu, Yapanzi, Kulase Pandi. Salam Alegu,
1: Salam
0: Dabatu Kuliva. Dumanajin.
1: Oh, Bakura Groma, Bulama Mure.
0: Ndu
1: Bakura,
0: Babakura, Bakura Mamure, wish you Kijero. Alim shi to am je ke ga nan
1: ji kulabare manazara
0: ade
1: malum shi ya sai ta ida da
0: inshallah
1: oro malam tare kaze sonna kidi mamre
0: ne gila daji futu bayan dadi mai dai insha Allah kula sunye shi kuma kaza da rado chairman mamre dai isa ne ro bayan nakla da sirri
1: wa ali yau ne gona wuce
0: gila masha Allah dai dai askirena loktu ngono man amin ya rabbal alamin loktu ngono man dai loktu Allah botoro daji futu bayan dadi mai dai jami do don zara wa da luwata da insha Allah dara sonne nandiro dawori da siri daji modalan dara sonna bana no kutu au adikai zo furo sikya she to kuto kuro clock sikya so ne sande isa bayin da saduro assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam ba san daru ko kula wa tukilewa
0: da fatu kilewa
2: ya
0: sune usha sasa dura to kin ma alya bayin biye ya de lauta nya la mam wasu zai ko hanga inda dubzo ni dina so afid din
2: yarwa ya kunun je dan sai ya warware ku kunun je ya ja kuma da ala muradin da ke riyo kun ga ala kuttu da an ya kinan ala ya rizo kuma da kuma da
0: amin amin
2: a wani ya kuma kala bar ya rin gun ne na da kuma bar ya din da baran su kuma kuma kuma inde da sa ya fitar da ya a wado ne kan tek barnan dire da su ne na da kawo da ya tana ran kan kuma barnan dire da su ne ba san ta kwallar da nan bare din da yaron wannan ma wannan yaron ya mar buran an da ya ya burman nan ga dare kule ba
0: ade da wuta
2: ai ta ya ku sare shi da burne da ma amma shi ta ya ku sare shi da burne da ma
0: ade da wuta
2: amma sura burne kuma ga dukkan mamuri so kamanda sun na karin da karin ga duk bare bare wallahi

0: gila masha Allah harami kirin tu indeso ndene ndia kanje stay gozi ndara son kirinu in kilamita fisko skunu da uwa fellans FM da jinalan ala mandare pule ndi tamtama pule do momi sharibi ala sumondo so agambua la jinala paraskaram da gonye konye harami kirin tu indeso paraskaram de taman kaya kasuwe broken awal menan diro kawon dia kawol rida da lenye grenya ruyana kudu tamando nasha gwamnati stuluna kasuso ya sarina awo pande na manan diro hurma yana da jidiol wa manan diro hurma yana ndie botu ndoso ay tagat kuya bi biska kajiro yum au bunero yum au ku suwaro kayum da ji tamando andiro hurma min jami so yisan de dawarta do nasha do kare yoyo do gasaino allo ndara sono nyo niro min tv ak youtube do ordina paraskram tam tam paraskram do taman kare kasu yare ita gatzin diol waya mana do andia fandu indi chima kuri usku fal diol lar fal usku fal diol ara kuri au bi kuri lar kuri fal u diol indi kuri lar ara ku diol harami kirintu indi so kamaro diol waya mana do furmata ni andia boni wa da jandero kasar num bayenda dimir ba ngaw bayenda dimain jami gari kap sunai so anda faras karam do ruptain assalamu alaikum
1: wa alaikum abada ganda wate
0: da fato kiliwa
1: ya sale
0: dumana jin
1: kuma abba bulaja kana
0: ngila ba bulaja kana yushe kin shoro faras karam de taman kare kasu abiyan der kudum
1: jika fi ata bagu yukuna sai finje shi mare nera yare ni fiu
0: nera yare ni fiu
1: a bika ngalo bona ja duyeru ni kai go
0: cinji kuma yar indi fiu yuma jile da yiri da so mare
1: fiyata bak tigi anji ji fara yara mu nje baba san kana nje bula da yaro mu nje naro
0: sana shi ma suan da son be ji suwa so
1: awol lara
0: shi ma nera yarni fiyu ni yum yo gari gabsu nan be ji na bakteron company da gari ro wallo na kawar gari ro ar mara choro konya
1: ato kana awol lara shi
0: ngala ma sha Allah da so ai gari yu
1: kan galo borno ja du fal zero wa kai ko galo borno je
0: ngala ma sha Allah
1: kurubika bin da shi du fayar ne asal da shi bullo wallo ma
0: shi bullo ma
1: ah ngala sai tusha
0: ngala arma wa kanduma ngala ta da yanyuro askidin laktu ngunu ma da laktu Allah boturo arma she a wada sondu chuna andero kutu bayanda sunna yara mi kirin tinde zo faras karam de tam tam faras karam do taman kare kasuwe ada bro kan awal me karantu ma de sambe so ande robayen kasarra taro sura faras karam de robtu ande robayen so asinna inji do kan zai leida sha kuma piyo wata landaran darana son notina ma de shi sandi sura de findia de yer indi fiu ni kayo bakteram da company lan tlam nasara la notina ma so de sana so kawonza adududu meji almaro sha chore na fatonje do chuna maru sunzu awolono da ji gare gapsuna so yi ada tamanda da kodana o au ada samin nawi dai gare gapsuna ga sa ande ro bayin so asalin assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da kliwa alhamdulillah ndu manajin
2: mata
0: ushe kinjero
2: sawa alaikum
0: mata aiwa kayo awonon taman kare kasuwe
2: aram kafa sindin indin nare nara du hindi
0: tata findi nindi le shuwalala reta shuwalela abido tata findi nindi
2: naptu shuwale
0: du ndawnu madu
2: du hindi
0: ai gare
2: ngara ro wolona nara du hiu indin ah wo gore na tu yuro nti baso
0: kin
2: dan duin are
0: gila arma au aunon fanjenao te dan yinyura askene na mata jami auno ye sama nandiro liwando so gumgena thank you so much onona sarai are tilamdwa mata doi bula aune andiro arkumme bayana sire assalamu alaikum
3: wa alaikum salam pa san da wat kiliwa
0: da patu kiliwa nam dumana jin
3: agur sisi mari fofale nemba tarafta radio kirintiwe
0: taman kare kasuwe
3: faram taman kare kasuwe
0: are lauta
3: ada jinde na chawa da kumbe jidi prami so rungo so ada sadaji ilan ajiri ngalde na tirda imana ni kasma kurma kala gini ni re sinkaro kuma tiro kalpallo gul timari bulin gala mari na yara tun yara rakan na dan tun yaro na wuri yuko na mari tun yara rakan kai ko
0: Filim
3: filman da dole na tun yare din sun yargin sun ko aka rasa da ni rungo do kuma cika ta ma masare ne ai rayar tele tele tanga jin da ro ai shi kuma cikin ya matro wala na ai rayar ala ko tara tala ni ta ka tu gambore la kolji ke ni ke kan sauti ma ringal ngana ki mu kon ga sarta do ngal dai ma ai na ira tun yeri ndi kadde Wasu reboro na ira du yena wanda da su mana yanda su ta ko sar wadana ga sana mana yanda ti tare su wanda ta kuma duko wun fara kun su mar bali dina har wala ne
0: adullo sar
3: to ga reboro na ira du mi on ara tun su dare ku kun tawa ko zai ne ku ta kuma sani na da yana ala bulin kine kine da sulu yi dro ai zai ya kuma da yar gana zoro lai gon
0: ngira la shira da su dai
3: a ga reboro do kuma da jiya ira kiza kuma shi ga so sai out dump rana da ta yi din mare ne ne da yara rakara ko ta da tiral karte ma da shi ka kai ta dai ari ma ko wi ne na yo dan kali da ai dika do ko ko na dan angalawa ko ya du shiro ko na dan ji an ji ala so ala so wallo na bu wallo du shi so shi na wala so ya da lan kara yo dan kali ka ne ri ne I alawe mare ma sai du kin dike lori na tsiyo wallan kara ido kuma bu kura fukin sauki ma zawa dro wala na ne ra du fi u so fi u mara wala trana to sai ga na ti trana ro don
0: gela dai da yin ras kirena da ku ngon da yi andero amin bayan da kun doro war kirin tuma da sambe so shi andero bayan na kasarata au kamillo andero bayan da sunna assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: in duma na jin
4: ngala umar habib ngara gambore wa cil karab kara da karantu
0: ngala wa shek jiro faras karab taman kare kasuwe
4: taman kare kasu ya landira kaske zu
0: amin
4: boyan sefai dima sefai chatte tun july men uskunin leno dallo ga ne waktu dallo yi
0: adu kasuso yi diya adu kasuso yi salari cizana diya
5: yo we sefai don ne kamar yar uwa dofalla subda tabda a saurin kala duya kailan gonge biskal ina kajiri da rawar canje za a runyar kake kam jakoko
0: biskal kajiri daule
5: ayo yawa ne yo a sefa kama shi a yar uwa ne shi a kala dufal naira miyalan gwada
0: dufal naira
5: kuma sefa ne yawa ne sefa ne dufal lare shi kala du yar indialan goza wora canje
0: du indiyar indialan shi ne gwada
5: yawa ne duwin da yare da biskar
0: biska yare
5: yawa ari biska kajiribiya da yoro abana duwa yakin a yar yakin saruri ne kike kam ya koko ayo gana tera da corona wannan yau kuma shi stefano ne kuma dumin ware shi buron na dufin din yakin amma kuma dufin din indin no sha canje zan yau gana niske a sidina yau kuma ana sharo ne kuma ngalo bayan sarna ma har kuma rashin ngalo bullare shi kuma ra kasu ne gambaren buhun zare naira dufiu gum a fiu rafal baya rasaladin amma kuma shi ta kada in zare naira dufalin yar indin shingalo bulle din yau gur ababula da kana kuma bayan sannan galo da ne shi borno jin galo kimiyar naira dufalin yar un kasu ne gambaren dufalin yar un amma buhun zare buran naira dufiun a dufiun arakin amma kuma dufira kar wallono shi bu galo kimiyar da Allah kuma dufalin yar un duro shi ta sha kare da wallono ngala da ita mun kara ka sala andara kaske zakali
0: amin ya rabbal alamin tai da yin yiro askrina loktum gonum andiro bayan da kun dorota nasor nashado kawon da kawalar riya yango zahir ma andiro bayan sa sanna rami krinti de so wanda san dure de wanda so ko lilo de ne play de chamta mambe jingao play de ar krinye shine nan diro botun do sada gonya konyen klewan andiya krinsa no

0: kala sauro harami kun to so ada fule don adal ce ma da kringa yata magana fule are ga nayro kurnon da gotnaro harami kun to so wannan jasti first come don ikasar kamai faton dara sunne da kringa na kara na don first come shimalan mashallah kurade ma kaziya don ni kishana don chief for sadi ada zamzana ma ado sulu ma to baso first come shima ada da wartana ita gatti na kara sura first come shima den sanado bura awale hawado ni kriya chief for sadi ma da kringa na kurade ma mauduta nasiya lar Nigerian Fatima Graham Oda kusu to anza sandi andro bayna hazana kala maudu shimadin daji lar Nigeria da kulliya lar Nigeria do waltiya nadoni kishana Maryama Dauri she kishana fal na sha doni kanzami moyo mashuro midwife sai made she ward tiran zai doni retire mada sidu kulzinai she gargamma kurade ma suru awadoni chidado sunna maden shiro ni saman cidai Haruna Amoda zande zana mada da lenye kirnyedo
1: mutum to ni haja Maryama Veve Dawami u bula tambaka na ru zarmu bula tani gure sa dubu fal yar lara fiu tuluria kaza kadambuko primer tani ta bula gure do man kraya ko ekol primer ni ekol ni secondary ra isko mene sabe college na sangiman general du mangata ni mainen college kiduko karani local law torere local nsb tani nyama yedela nar kala kara da kiduko kara kala kenan sage farm bank kiduko ti da badi do ni di dubu da dali tara da saba in da bokoy ni ti da rutuluko ti da rulukna do pasni purwe local nsb tani dan kara ke kiduka wa gemiro sasaru nanu kwa gemin tayi nanu korkor gan nani diena tro region Niger ya de lambia region aka de sangina na kida dien de ba to sai fam kurma ya kuria de ganala bambanci tuduna ai bambanci tuduna ro kure nonuma kara di me isma nonuma ni karara ni klanum klaka ko de runi me bucira ade kida de ra ko ni kaka do runi ma gwamnati na ramu kwar ma don gon janawa shikenan na ran lenum karan da dimi kenan tun burwa sa kullum ma kara dimi rin non ma tro karun me ramu dimi sha kenan dimi ya isme ti da ro luma andi kidan de tro tilan ti di kirma e zaman kirma e lokali ya layar waljina lokali ya koro andi kuriya ya la kirma a gade ai gare rutuna kun wani makuriya lokal din andisa lokal karani dia na andi tro class de dia formation sa fam be sanna andi mi wudere ma tro mi wudere da man wadu burkina be andi class sami kam kam mi wudere ma formeza ku ye ako yallande école formation professionnel dit kenani yallande sami ka ande ma da ande so di wande so sami école ngu jana ko ekwal ngu jana di en koro zaman di isna kure ini kerma ekwal de fiya e nar ra tarana ru so wonde lezewa kenan kaman lokal lo toreso kaman lokal kraruso tema na lezei duadwan chadiwa ya ko tira ru kelan ju tsara ni aibia na saran jinga tani ko vocation ta da ni aibia de lokal durut kerma lezei ni wa dan kan azamna haka azay mayara turo kida dikna ni gaskiya matsala ngai ngarum ku wanda kana ba andi sa da man kida ni na ri bisabilillah kai karma cha gade sa zaman karane na da kai andi tro ni mai kra da ci dia dan saboda bisabilillah kenan kunar bulu kana da buro sa wala man sa kurbu dubu fal yar larni filarni douleur yado bron sage femme do outro hôpital le sade hôpital de touro ay maternité de touro hôpital de nadin tele dik donne l'auteur bi gënada kaer na faru ko jambe l'auteur bi gëna kaer na wa na dro tassaro comme responsable de sage femme ro sassar na rien keur gu ni ne won arat kunno ci dekk du ko hadda retraite ki du ko keur yu ndi retraite gab ca du ko anonuma sadun donna quoi problème gana wanuma wuye kam ko rakana lokola sage femme bulin salut ya sami alla salut ya nonuma fayenta kam ko raya gana e bare bane adana mi kwa bia gana la miskala miskala to wandi do wa uruma district sura tasaru ko ni hindi do district ni duko kurma bia gana la miskala miskala nga bari na sai tureke da ya hala munduri kwa sai kanadi sai kamar dimi kala canadian duwana fandike kwa wuri awe ko tunda salaja ya lari sai kanadi iri adita yana za tsadanni hadan nan garo sai rokoro isme a adai do kolino adai do ma a adai ni sani to karma ya lande son sa mile zan kala zan awo hangal ya lande garni kide koli zan lokwa da ronga hana da hangal kalata lokwal jara darajan tsadanu darajan tsadaya kora kanadi tsadanu kamishe jama'a ke da ciri tana ai sai kanadi
0: gala zauro kishana maryama dauri kurade ma ushe kasadro haruna amadu suro foreskam au maudu shamaden nya sha zande turo ta magana awaroni bayno zande no mamar andiya karanta san maso karanta na kurade ma sare su afandinaro tamandiya ambeji tajikuru kurantu kwae lardoni nigeria ara kolya nadoni lardi kemerino do konyen lardi kemerino nen nadoni kishana hajaratu zuwaira shee kishana pal chida doni kam dondi ranne ma shoron no semade shee suro kasaran zen na shado lamara nilefa ara kamate che polisa de made shee benza sanna sha sawan chida ruga yatu juguduma nda abi sozandeo
2: departement de mayu savay fortement
3: kolleno tu departement de mayu savay are lamar don na tram ni lewa bar tayi da za amma zamzina kurman num bouti amna shadi ya zamzina gaushi alla nashali tare so adien tayi da za kazi soro sore am sar plan num bouti adie ya zamzina re rasale zali tare le zangal so kulashi kala kaswan zai so are sadimba kurma jili ngal doni kala miyau yun falin sadin mari biya kan falduma ishin san maso kala nun bauti arma dai kala ajen am doni kre mai sawa ari la so ari rasa le zali tar gumar le zemba kala na da gana katin zakaskara lamar artai da zakasiya kawun karanga ari am doni na sha mai sawa ari arzai zakada fatuna nun bautu doni arzai siya zanzuna kula ajen da ya amdoni jiri zari ba su arzai kula da sero kazi hafsin ari kolle siya banaza sero jiri sanya laso jiri sero ta drib laso a yayi sarikinin gaza hafsin su a yayi bin sabon su sasin su sero lamar doni bana su na furu mai su ta drib su arzai yari da yi saye jiri don di rol ziyara salta rok la za sare kuma jili gunda sare kange siyasa ta yaye kama aris sai au mukon zangana be ma rasali za gunda za fara ji ta rosare kra adi inda kolle la mardoni fi rubana ifa ar kolle sada kuma yaso awa so ar kolle na shali ta ri sa adir leza gunda za don di ziya kolle siyasa ra kuma yare sifatonar teda da kiran zuwa kuma jiri lamar doni kutte ya azamuna adiyan kamar gunda zu don diro wajja shi ma fato rojin shi ma gunda litaro sare sai la far kon kan za ko bazana gunda far san masan duniya sai don nan zan ci dan bai far sai duga nan galo gunda za don diya sai litaro sare jiri kuma monti ya rufe arozen au doni uwe galara ikinari kuma kama afuwar kwalli lamar karafka ya kiltu na ujiyo shilan faida fondue au doni lamar riwa fondue so ari dawar tuno barano jiri num boto ari kazi kadere kada su ne kwalli kama afuwar leza na jiri amdoni keke soro tenso amci da zenso ar kollina zar le za se abana za ayai sarseye kininga za fuwe sarin
2: commerce dans les petits ateliers de couture de s'approcher de
0: gela zoro masha Allah tamangana karatu a wadoni zandero zande zana ma kishana hajaratu zuwaira kurwade ma sama chidai nugu yaduru jugudu maadu soro a wadoni zande zana maadu nsire suwa kandena tumandia peji taji harami kuna tuso walte lardu kemiruni dea kwa le lardu nanjiri ado isha nadoni jamila na ae chore kala aye isa ndiye kurunzan shi kishana aswe kasadu goza shi lamadoni nilepai alo sandiye tamia aye kishana kurade ma jamido chi polisa de maro kamba tiye kalan ngo aw jawo randu sannaw
4: teda zubanan da sori murada ta teda zubanan da sori faida rumisallo tidawdo ne community health workers so ar sandiya rumia teda za bayana sadin na shado ne kuma kama so aleza allamza abin sandiro kalan za furumza in kalan na shado ne futu sandiye panza so ndrin za soro tsani ya suro fato ne yo are suka taida su kama so banan za so da murada tunan na shado ne ni le fa so ara kan batiyan
5: azo mara gaskiya na sha doctor yadin kama so da karan za zo mara faida dan ayi gullimiya na sha din no so doctor so le zaka mai karatu din a shirka mu kaman zai shi ma na zo ma literal le namnimiya ku doctor konga yana kama na bacha lotland awala nangunangu be garajin kwasan zai biya surugul zina man garajin la rugul zai zakata surugul din petero suru suru ba yasi ne ba na sha kadan kama so ru karan da
6: darasan
5: mara faida
0: gala sauro mashallah karantu ta magana a wadoni jami'a da bayan zana ma da karantu na rutuman da beji kurusuron sure so a pandeno taji harami karantu so bayan doni jami'a da alandarem doni first come do kasar kama kwedo kashe daji ingaima karantu first come shima da imlada alama na saya ken first come shima da walta burin sarana ndiro da wurtine kurade mana ndiro ita gattine tuzo kasar doni sawan chida doni larda tiyo chatta cameroon na kurade ma nijarra banaza kurade ma engineer doni doctor kalkalle ko ndezo hapso andan ndia faksunaro doctor kalkallin umma alhaji gaji medu faras kam da dawange ita karkuko andiana ndia select ne fuya kawdo kalewan tusinyo

0: gila angla zoro krentuso tumai be tamtam kayade gonwa paraskram bare kningao krino ya karao krentuso putu gulngna ide chi modudo ku kladen mananyende api magi kla lam awa ande bare nyen sodro daraja yuram daji nonguzanta sandia chuntro yadoe klan modu goe tenas maro larda dia yoro tulo ye klan kurman kusoton di donye sana sondu gana njimde hawari yedro daji professor shima ya ashe modu bulama kusoto ushe kendioro
1: lale ushe de
0: mashallah daji awo modu ro gonye na ye panama dai kirintu ndia soyduye ngila maro asuza ya ngila awo doye tenas maro shi kariru daraja iram daji kasuro sha tulu tenas maro hata nungu doye sha lardi dia yero tulo e pondo e skladen kusoto ndide andiro bayen sidiara ena tenas maro
1: jamaso assalamu alaikum dawa tundu
0: alaikum salam
1: dawa tundu
0: yes dawa
1: uma sui ya ishe modu blama malum jamia yerwe nasha kulo barin dai futu modun da futu gulzina ide auro shirun gaina na saran value chain send kladun mananyen da kan yiro fasaran ma wani kalma fal kilo do yin sha bai awo jinma ba ande no tinde din na da value chain du gulzaya shi awo do yin awo bare we bare zain ma de awo do yin misal lo jiri kol jila so ngalo so awo la ngai kriso bare bareza
0: moro shi so sama sadin wade
1: sama sorodin masar so la maso ngauri so sama be aya wore bare mai lezu barezu lezu krimzu au sapsu shiro daraja sarado furo ko jima da shi masun zubali cindo
0: ade
1: so awro daraja yurade awru bareza ya lejuno soro ngaidin darajan z train misallo go bare ma koljin zubarezna kuljin zaru bareja da kuljin zuru muktural leja muksu muksu muksu sapsu isu kuljin ti yare dun sutulu sapchan gu soro nadin kwa awod darajan zira dun budgetin misallo da kuljin dai roa roa tangarzina mai run zuro sutulin injuwa sai sala run zuro sutulin kuljin tada tilomi are shi dun gu soro wata mare shi soro shi dira sutulin da ade ni ro fasallono ma basero buruz har daraja yo
0: daraja
1: da kwa awodo fun sin da kwa buro yiko budiya she kala kala misal kuma shido tangar tututulo shi man klaro shi ma shawo sandina rustula mar bu shawo mazi fizin dai misal kurun la kuriye la awala ne bu daga na cicin zain ade sarin ngusara wa kala kun bu ro kurun fita tarai dai buriya ro kurun da cicin za gina zaya dai tushin kuri gayin ba kanam so ye gayin ba dai bannate bannace ba kuri kulji da ya kawo budo tafte tafsen duro tarzan gullar kausi suru harzu bannatin bayan dajin bayar sore Allah dokwa budro kwa taptu bari zain kwa nado in budo taptu bari zain na ba darajan zuwal tatrana isim gai fiata yumin na buro yumin na darajan
0: zagade
1: taman zai gade yau ba da kwa Allah do bare rusalan da lanza faton kumbun zaro glazin salayan lad loktu man saladin lae da leza jimmin glazin au suro au gushi jiri au atameso glazin na rubladia yar salan ne ga salan da kur goza so du suro brinin jiri ka bladia la yar wa drizana so misalo bladia sanana sanana biar sedin bare da ma goza so du da ngu suro jiri kasu awo gombore so custom me so munaye so la ambe sto kura kura satana musamman isaya la sero gna no sari la sero sakladin dai awo den sarin gna za furo le zana ma doraji kuru jara jara jan zata re misal lo kama ngo kolji kama ro harzu kam mi twinna gana tu suna ma darajan zai gade yawa da ade in daraja aure train ade ro kuru dai isa am na isa kuru da ja chosoya sa du kulza so sa samar biya value chain da biya almasho awo doy awo bare zana do daraja lejuno soro daraja nz train kurunda so so kam diu manzimbi samma kuro awo sukusarin de awo zalaga nakla unza choso na don fondo nankaro daraja kumbudi etrana kurudai seya unza la gana la kurukala don sawandin riwa fondo ra wa ungu soro au bari so kasuye soro ungu soro riwa fondo bi riwa chulu chulu ya sawandia yo wa dai se tasarana
0: daraja ya ramino son riwa mi
1: train ade rotumatna ungu soro ade duma ade girolo na dai kurugana kazi ya rawaljin misalo kuma ulenge kwaljin gamdu kasuni UK iske ya saike kayenge nyenge ladikin ma tumata marewa ya awla gana la ya kila do fondikino
0: ade
1: yo time dey kamele zu kwalji du chu isa sasa in yezu so a roba la ro ta tapsu so a wule da sanan am line dub sen ar samma a wuro daraja yiro duma
0: ade
1: yawa da ar yawa
0: a shi kuma kam do in ad di su dia sara na da tana mar shi faida do in kare mu akai ro fasal tere a iso faida zu rasuwan din shi kuma bare ma bare zu sutuliya kuma ka tafi har za za kare zuro daraja daraja sirin no waljiya a faida jiri so so din dan asmar har nan gam do in dar diya ya tulo ya so
1: don
0: nazin ma ga riwan za riwala mas manne so so din so biya
1: musamman no riwa fundi mi ma biye shi ad kuma na ad ya rago ma da jiri kuma ka mu ajiri suro nguro ya so suro bula ya so awala le za ta sa indi sai akusan galzin arkwa na na sha adin baci zina kwa furo ko zina kwa tuma tana shi ma darajan zu zoro train kuma misalo kamla aw ta da kasula su kul jar badi za an guro chosen misalo kullata kal kultingal do amon gusoro aw har ladde diyar le junno wallo no ma ay gusoro kullata ma kullata ya tangarata ya jiriya ya kalge yawa she daraja daraja kuma ro kasuro lenin ya kwalji shakade langal limin ta sa kura ngal limin kaliyaye niro kasumari filajin go ada ada tamunzo ay gayar tanzo ne harum yango shar marum ya shirun gorongo na tutor nana ade ka kallata ade sinana samare da so darajan za
0: gade gade
1: yawa so ngusoro dai awur ladi deru ya doro wulluno ma taman ngusoro shido tangarata ngala marmatadin shidon yadan biya kanmiya kamcin maryam kanmun suriya nungun zai shawai yawa shida shi mun gusoro lardiya ya rota din a wajiri yayi kalge chairman broman surubula edman amso sapsa ba cida maso maza sapsa tangarza tangarza sotulu kada usuba kuru shawa shawa ka kaltin sarun gusoro shi ma lardiya da shi kamta da kasuriya yayi shikilanzi yayi a wurin yayi kaldo mu wanzu chaman sirin ba a wanzu nungun zu hafta darajan zu hafta nan karo kur dara a wata da daraja don bare zamdu mai hafsi ne daraja lardi da hafsi ne kur chaman ngusoro a wurin lardi ya har taji no wallo no ma chaman ngusoro sai turu mai sai lardi don chosoin ma di chaman fantana sai amna ne da ngo a wai ingai dia mai a wa daraja ingai dia mai yawa kurman tardir doin hutu doin taman dide manazin kurman numgun zire manazin misallo kilo da so a tons da so awa nguso awo lord da tari maraya wa kanagi awo suri ga awo kanagi
0: ade
1: kilo dukada yawa samma ai nafsa mana manazin dai salan kuru misallo kuljiro goma kalanzi sheshiro daraja faljin amla kwalji kime cidda masarawo amla ya kuma jiri Kampala sai na shi masarawo a wadoyin shiran da zai waida ten mal shidin kara kuma ro lenimiya kasun kwalji ma nyiro da sokin dawo zauran zinnimiya sulina nimiya nyiro fulizen yawa so ade yo salan sai amdo lardiya misal lardala na sayar kan me kwalji sari no lono ma sai ngusoro shiran kan dawo sun zo semba sai sasa a wanzula lele su bubucin su fi zai nye za a dai biya suro breadin zai ya gura san zai yaro cicin za zai sai chairman gaisari yo kwalji du kullun misallo kuma tumatur gome yayi tumatur radi can gilan zurin sadin tumatur adadu makulon sotoruna kasul gombore sal lelimiya burjik fiata basartin lalala sen awala sen kada surudun banna ta tutuna cha ande ma cinye jiri factory sanana biya sanyaram sanana doin tumatur ada sasa san yenyeza kwadaza leda kal gongom kal kolwa kal shiro fifiza fifiza adin gaisa din ma kam labia kam dilaya duna to india ada so sadin ma cha tsoran gila tumatur ada kasulun basar din baro waljin da ya kuru kuma misalo kasku kuma ai allo tumatur ada zo pitar kami are risu wandu ji sanyaram are lu koksa tumatur da sasa sa nyenye za ta tapsa banna timbaro wal zugna za da jiri kwa anga yari kasuro sadin ma
0: daraja za
1: yawa daraja za nun za da taman de ganala kasu yero ganala afwar wal jincha
0: na de
1: do ma biya kirmayin zuro are da kwasan fandi inde da ya tuman de hun fandi gwamnati la wani kamla a wurin ya zina maru bana la su da wala ya biya kamla rakata yi ade tidima changlaw
0: a wadu duno iko murada zina
1: taida zuno iko wa aha kam awo bare maso dia banatin sai doin awo bare marcho sai dia banajin kudum gwamnati dia banajin
0: ade
1: revenue to andin 20 taida zu
0: ade
1: ade
0: ngila zoro krintuso preskram bare nandiro ishina kara radio ndara sonlan mita fiskun uskun nuta uwa daji krintuso kaduro ba nandiro play ikin gawo play den daji kuruman dukuye konyen kila modudo mananye den

0: gila zoro krintuso tumai mbei tamtam kayadi gonwa krintuso paraskram bare nandiro ishin radio ndarason lan mita fiskun uskun nuta uwa krintuso kla kariya ne kasuye soro daraja irai klalan kasuro ka tuluyeno kladen bayin nandiro modu gotna tidinna kara professor klan konzo fanuishi ma professor ya ashe blama modu blama andiro alabara suku bayin sidina potu katapado yengonyi ande kariya andiro nongu iraye suro kasuyelan da daraja so ndinye klan kurman kasudun daraja so ndia doyim taji nangam doyin kami karenzu lardu diayero tulo ya sadu so ndin kuru suro lardu diayero tulo ya denshi andiro bayin alabara suku sidina kami riwanzi ya itiren kuzina kurman kami awo karenzu kasuye duro tulo die saun kariya doyin paida ngalwo du tulu wira walja daji blando au nando do tulu widiyai susirin daraja so ndin yai andiro gulzina karintu so daji kwaya kusato njida korean tanasmaro shi katapa tulu wedin katap doyin kami za sutulin din hukuma ambi ya purtu gomnati edin awaru soru doyin sutulin rabia ranum ya lom ni ma lomin
1: dan jiri ne ka lolo nun lo dro mo jumba ai so tertib zai hom zai
0: ade
1: misal kama ngo shinkafa ri shimo ngusoro awre so tulimma lar de burno ya ne shinkafa baretin sa gongulong so dusuman so za ba so yarwa jidin ma za ba marisa ya kwa misalu shinkafa kame lir dia tro majbia wa shinkafa gi ayya ba la maro wollon ya kal arum wollon ya kal aw ngalo so sama so tulin ai dai chaman aw da ai tertib za nyiro gwamnati misalu kuma ngon naftax standard organization sai sai chaman sai mamu samun a wado tuloro mani mina yadum lap zar sa kangalza nilewan z towards sayado ka wanda aro ya biya janum nilewan zin galza ta wasa a wado lord dero tadin maro ba daraja z walzina ade ro towards sayado allan dokuru ai suru ai yan tabnum a wado ginam so samu le za wuzin na ganan ma da le za wuzin a wado nilewan za ngalwonza samma matinan karo wande mare awala kamelir diyar guzu sutulu isu surorin awala kamu zaugana zai lawala surorin biyar walzi nan karo chaman dateman misal lo suroyar wa man bulletin
0: ade awa awala batileja su bulade ban na jin
1: yo armon jin ba da yawa kasasen ba
0: ade
1: yarwa yantin da kuru awa ngusur awodo misal lord diyar tutuin ar lord abotun diyar kullume awa shi awo moto santari
0: ade
1: jirin Niger laso chatsu
0: ade
1: kemerun sawa ai da ngusoro ikoro tadiado allan kurulle zana da nasa ya kariya gina zan na sa falfallon galzen mambi
0: jirin
1: da ikon da ilaf za nafda kyan musamman lab zabe
0: jirin
1: da walta goza le zan galza nilewan za tawatsa num shawan zan num galwon zan nilewan za sama tawatsa
0: allan do
1: yawa da allan do kwa mana a wuri kwa lodun lodun da tulumin da ya kam dro license din kakkado da runum tulumin ne
0: kuma ya kasassana
1: runum tulumin ne
0: gire
1: da yawa chaman am lodun da ya dimi ma dai amna din kariyale za somoyin man be mare yawa da yi bunda o mazen tons da o mazen tons ndunda wala so ba chama wa brodu but comes to rinda ba ta waktana yawa da allan do kwa aw next awote di marukwa aw sar na pote ringanaza container maso aw za awangu soro container no fizen yawa samma ayin kwa samma awodibia awodin galwonzu matinan karo ai so tidin ade
0: gla gla dai prop dai krentuso putu non wa die soro prescram adien daji nandiro diwal telephone ni furumnyen korondo beji ma kala modu dien ranu korwe diwal do andia pandui de shima super usku fal diawlar fal usku fal diaw usku arak super awbi super lar super fal o diaw indi lar super arak diaw prop anya asuna rona shi amla kar yanzu so waltinde sama hukuma adiye soro num galwodu sari ma alando
1: sari ma chaman adiye ai chaman awu limits bi ai adma awunzo adma tatimzo adiye ron na zuni ma mun jin bambe
0: dai
1: kuman zuri sar mun zi ma collection dima collection le zu waltu sasa suri no a a gade faljuno zi ai awunda suman darajan zumatin maduro na zunyi ma da yi
0: muno son
1: dimba ma
0: jire
1: da ya kuru changlan zudu awo amurka ta so gwamnati yayi tulu jiri amma ta ya lomu ko sikin mangalau
0: jire
1: suro bulaya din yayi awo dai daraja awo kumbe do tirin maru dai daraja awo kumbe do tirin maru sirain maru diyoru zoro faida
0: faida
1: a kurman shi a wadi diyaro tutulu ne
0: go kamla dio limbe woni koron zula me ma assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: ala ka wonzere
0: da watiklewa
2: ya aja professor ko ushe kinero ko ngana ni kila ambe ngoro
0: ngala
2: ma zanna gubiyo ko mari bai fas
0: ngala zanna gubiyo
2: o mana ne ai welcome di bolamen kala bare la ma mana dai yan zare da ita ma it is support moral support and financial support da ya buru sai kin alar akurniya da gwamnati da kuma isu soro da gayin da gwamnati soro da gaya da sai ro zara kizi misal da kuma kasu kere kiri yan kal kasu ngai yan kal da shi kenan da yiri community ngai yiri kuma hawo bank da yan gina zaya to larin ka misal million pindi ta ka million ne wala mai gina ta mai ya misal da kamla ta matar da zuwa Usmanin bare zikero da ya bo zuwa kondolan bo yimi a yiro da dilal mai yiro an go matar mu a ofiu kuduma sai da ya go kuma pindi da ne da sai kumbawa da kuma tire da su moya sai sa da investment tire sai da ta matar jini jino la da tire da la tire na wala da ko ji ya yin dai ada bola le zara wannan ma da ka so da isin comment din amma yo kuma ke ya fi zuwa ma sai ya bare ma wahala sai yo kurma ni bare ma isin registering dinya diri kan kawala bare ni no a yanin bare ni ne a an go kuren share bare ma zarin zuba a da yin go zarin go duro duyer ni ya ko gono yo a duyer ni ya kai an go kusin bare din go tai a an go shankawa ya a takiya a an ga yan ga yin ro godan da bi la ja director dinya ko dai ma da lamar da koro da shi sai dai kan kam guna kan da kai lawan chino
0: assalamu alaikum la zan na gobiyo she kula duro a wanzu sira
1: mutulo
0: pasal gwamnati rasu
1: bana zan gwamnati bare wa bana zan karu
0: o kam gade mbi assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: dawat
0: clear
3: Ya
0: sai. Alhamdulillah, ndua mananyin.
3: Si Fatima Mustafa bukan go kaleri
0: mana. Ngala Fatima Mustafa. Ya fanye.
3: Na modi. Na profesor Pierre Azman dia ko mana.
0: Ngala zoro.
3: Ko tere usha tin tere gelena.
0: Ngala.
3: Awu koro de kuma ni sai ko ji le de ya ro ta rin ba yo rin na go da. Ya ko na gana ya ga sai na balta ti ti ba wa ta ti ma ta.
1: Ko nan dugara hamne
0: ko nan hamne ngilaro korom du fanti
3: yo koray du ko la bijara kwalji ta lin bi sifanguna yo buna na bija bija sai la bija mota quran na sari la su su sajada kidina sarai ro sero sari kwalji war ma koray marara gana sai la diwa sai sari war ma
0: koray dai dare kara moljin giya buron
1: a ko lewai doktor biya shiru boyen tijin
0: yongla dai boyen dai kasrata ro nyoro sir fanimin a kare zuru sabcha motoro fitu
1: dira sabsa der de ya so tirin non
0: na dai
1: koroma ba da sha zam yana
0: a kuma rungo ko kampal
1: gana koroma dalin bi
0: salamu
2: alaikum
0: wa alaikum salam wa alaikum salam
2: a faraskrama da kam ya buro talakin za ku angare suna bayin da sama kamin da fanzuna
0: gila zuru
2: ya ashe usha kande da gona fitu kala sai sha kala sai kala duk bayan da kamin da sirna
0: gila
2: bura salakin Umar Habib goro gambore wakil karatu da karatu ya
0: gila Umar Habib
2: na shado ne a kwaljado ne sasir nan tangar nan fara Allah da jayar tulo bayan sirna yo tumaran nan mu ne mai shi kuma na shado ne kuma kawular da ra'ayin jiwa isa kambu santubar da nan kuma kwaljar ma tangarata safrata ga ma nya ka ta amma yin ba sai kwalle shawara ma surarin bulufal awa wala sulum sulum sonin ma ka ta sama kaljin ma da samoyin ba
4: yau kurman kamar ngo kwalji kiriya da zaman zai suna kamar ta sa shakare kwallata dokallin yarin din mai nasara.

0: na ma'adiya kamaro a tun zangin narasa sana ma'ana shi ma'an fashe su kamaro zarin
1: dade
0: ayi a wurin tangaran sasar nan sha a dauka mar yakore shi tara na amma an da ma bi ayi ya kallo kambun da yasa a walanga yana shafa yau sarin faida ce ne ma dan radiya ya dan sai kana laka da wa burbura so da ka da samu karyam da ga son din ba
1: dade
0: ajiya sake da a monjin wala na fitu bayan da ma ya dai kasu da kuma ya na fata kama kwalje Kampala da daktarin da ya kwalje da bulin min da san ma yayi na kamun galaure shi an galaure ma radda buci sake da afiya karen da galaure da karen da hapsi ne kuzi ne
1: ade
0: ngala bayan nan jima kamila da raskar ni na la kala sai na fata da kala
2: ngala ngala Umar Habib ngala shi kuma kamun kala kwalje so na da fitu yoro su tule injiri ya kallo raksu lar dia
1: shi futu kamu da futu sirin da alama leza na na dia futu kulji suro bubu yan pick up la
2: lafsa
1: yawa pick up la sa latifa la lafsa na gija gija isa na sana hapsen a wazen ade rogono na shido yin na dia tutuli ma de ade rogono ya ayin gege budo fiza na misallo awa ngu suro lar dia tani ma bu asha share fiza
2: yo
1: abu hashe da shi ma dajin ba kasamma so kuru dai a wasu rodin futu da kuru a wadin jiye bannaja jiye leja awu biya kriwe leja bannati no lono ma broman kurun be food sign mudro food sign dan ji da shale jumba a yan a wadin zoro jiye bannaje ma leda ya rufi zain mu leda yaro fiza da Allah do ashasha do sakin ku dole sai kurun fusaya awa wa kumbi futinye bumina da kuriso sai so ai so ara dajin laso ala so in wata
2: dade
1: yo dai sai bunza mbe chaman da warata kurubu aye jiri kama na ade guzamala hafsana sasana ayin sogi na do in kuma lardi da yaro a ikoro leza na ma lardi da yaro gi ya loro baro waljin mare nanza kura garra tambi injin za so gina tambi ta tafsa buduman sotulu injin da mai hapcin injin da ma moton za sanana dan sotulu cite kwai da sar suro container da su kin guso injin su din kam da biya sai injin da shi mojin
2: yawa
1: ade
2: yawa
1: yawa
2: salamu alaikum wa alaikum salam wa
3: rahmatullahi wa barakatuh
2: nda tukuliya
3: alhamdulillah
2: ndo mana ne
3: bana masa shuari kini ndi min manajin
2: ngila bana nya fanye
3: propo wese kindero gulana na
1: nye wese
3: we prop monji lolo na ma karab ka kama kare kiri lede maare kare angar dupare uwar kare angar kiri agar tin kama da da milaso alama kama kol jidia ye kukuro sa kya la rumin harsu limjin na te nga maro sa yi pakori la dok dok kila kilbea karab ka nyen jatendia kama nyeza ko tulino walja wonai gana lar robana tudi no tumako
1: sai da zire
3: gama ro shero shori uwa
1: wani yayi buron fani mi anun gwi buron man gungna we cha factory la sanana sanana bema kuma jiri tumatar ar zaman zuben kasuro ya sana kasu gombore ya da lenimi har mana ya lalai dikna
2: aha dimma ni da gwamnati ro botum da cidum
1: yo yo
2: gwamnati ya wuri sasuro ya shirin gama karab ka duro bot diwa wani
1: ta karab ka rasin masu ma sai da zuman galau
2: yawa
1: a wuri muko gwamnati ya baro wani na shi ma sai da zu ci sai no awa kanza no zana kolza basar tim ba ta shi ma ta yi da zun galau muko nza kalza zarza hapsa biya zarza hapsa misallo
2: ade
1: zarza kulza kulza mashin la chulula za sawunduna ma dai tumatar arsa arma zaman zuka soro subsai ne adin nyeza nyeza processing sa duk kwada kwada za za fita su fiza kolwan zala ya ledan zala ya yawa maza ta ta futu gulgina ne
2: sai banatin
1: ba ma dai sa tumatir zo ja sai kan zambi kasuro saladin amma dai o matin duku rusa kasuro tumatir duk zo su tulaya dai sai gana afwar amma sakladin aduma matin dai tumatir da basarti sai ya wanza gana sawunduna idi kuma manguro sari yayi manguro ya le ne mai rarar kasuwar rungo sai basarti na san maletin zafal
2: shi yayi samata tipartin
1: da tip arabia sai tara kasuwar sai ma kalanza bana za za zana holok za biya mashin chilli foldo so wandi ay sa ka dar lejin
2: jere tengo go to dere yar gonya assalamu alaikum hello assalamu alaikum
3: alaikum salam da
2: tikle klias le Alhamdulillah.
4: Malmuru ngaman malanu.
2: Ngala malmuru. Nya fanyin.
4: Na ayi ni ma nuri kuma ara dinu maka ko.
2: Dam ari ni ba war numa. Ah loktu ah dawar cite de na re. Malmuru mu juba. Da ya shi a alabara suku a bayan kuma hutu amsai karin zaro daraja sasara kuro nangam kaso ya rutulo wa kuro ladda diya ya rutulo ya klan dimma da yi awala mura da tana ta tiya sandan biya na sha shi bare wanda ya soto lin da kuro shi gwamnati da in kasara ta ra gulli miya da
1: yi biya wuce ya gulli na da ma ala ko jin ba biya a wuri wanda ya fasarti a bare tana ma da fasartun zuri shi ma watin darajan zutura
2: ade
1: kuma jiri a wakiri kiriya da musamman no loftin zai sha basartin hutu da kwason alakalan da furumtin yero non gwe ko lada da ya so alle ni ma tomatar ada sai so fresh kanza sai so biya burin ban na ta so arfan dun ba
2: ai ci sara
1: masar arkaliya bari abadiyaram sai ne tai dararam ya da soron masar burin basar burin sar adam a wani min ma mani min ma fandimin yo cha jiri a was technology atar chanan dero kudin ma cha zauran gala am kuran de so da fanza a wala kala din sar ta ta kasu ne so san masuron karayya
2: gala
1: a ade
2: gala zauran zo maro nyiro askrin yana karantu so daji praskram bare kiningao adlan dajin a lokti hanzu sun na de saka a maduro kladan mananye nae api magayi kla karya ndi kasuye doye tuluye ndu putu doye nsandia tertibnye darajan za hiraye kasuro tuluye hata nangam doye larda diayro tuluye kuntenye klan taji profeso jamia yarwaye nasha ilmu doye arigal jayen donye profeso ya ashe modu blama andiro bayen alabaras ke sedena so marashiro askrinye na taji prop tumande mbeyi alaye andio wala muradinye na waljia klafu na nya muradinye andiro isum bayendi min
1: inshallah
2: nkila zoro nyiro askrinye na taji kirintu so marno nyiro askrinye na nandido pandu gawa ya soro taji nalandanyen kumandia andia rupsia say loktufuyen kaudro assalamu alaikum warahmatullahi

0: ngela goro harami kruntu so ade done shi gas done gorm de kelshi ro de wortina ma da kurwet my parent de tam tam done shi pay ade ya gonu waro futu wada ta de tudo ne batal laru ne de kala awdo ne men de shima kana sardo de lardi spain ne bika duna kala lardi ajain falla fal mabaro shima kana sardo ne gor gaska de kelshi sa do inin findi kan lido ne mexico canada america tana madalan gote ya sunde kasar don spain son adin ran nye gam president andi ro kawdi chim ha min kla diwon ay doni super uskufal dio lar fal dio fal uskufal dio ar super aw super lar super fal u dio di super arak dio liar ma terero nye fan prescription chim adro team magana ngob tunde bro salake isa assalamu alaikum dum dan andi aboni min
1: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mama na wusha fara tagaturo mama na wusha fara tagaturo
0: ngila nduma najin
1: angala umar adum gura gambore wacel karakar da
0: lardi spain ne bika kana sar so ndina falla fal mabaro kila lardi argentina nye sandiro ti mama kana sar arburon
1: ah biskedo ne kuma shi yin lada ba kuna da bayan jimade alhamdulillah biskedo ne bakuna da wu saman buruman ka a jesuna duro a senator da ikina alawaya so kuru biske biske anan ge suru kwana da a duri suna na tariya a ada yi biske bakta yaro suru ko
0: nam
1: a yau shi sikendi na muru na da miliyan malta kamala duk duri sa tambarin ba so argentina da kwalza bol ma bakti mesi da a shot and target zama gana
0: kurumin a yi suke shi argentina yi kanasar ba da chondo
1: kana sar bangar ta da da ya lare ke ware ke gana sar ka da za ku lura
0: da na sha spain ne
1: da da ya na
0: na sha spain ne da ai sero ka da sar duro barasu
1: ah na sha spain ne har a tun ma kuna sha ruwa ne kuma sai kun ga da duna a da kun ga duna an ga kun ga duna san sai na tun mun ya audio ne nan gam kin buro selection men sai da bol bakana har bol ma a yamin yamin da minti a lakti gana lan ta mangana wallama goro majin da so ndi
0: yo misalo kuma amso dai buron alama shi lardi argentina din tayi da zai aw yayi lalle sunna ta nasara jiri futu biskiya zin gawe baksina kuma jiri bikenzi england na baksina so bikenzi lardi egypt ya baksina so sha zo yaro isu sirumbu dare bikedi kedasar so ndin bikadma alama akairo sendorte mata ro kurbi kare sai ginye de ke la baksare atinyi ai kurumin wazin kan bike zaga wai suruwa da bika da alama biya tun maro argentina ga bika da bike boxe ne
1: biske da na ta england ne kuma baksana ma hare shi england din da sa argentina baksana duriyan da jewe ya gina suna yi kuma saka so izai so duriyan da arsenal din tare da na tira sa din hare england ne ga na roma ya so ya awa su kana da duriyan
0: da amma kuma buruman ta mashi sai saka so rin kambosoro shi coach da shamin cin ganajin da lenzi da maduwa ke shi ma saka hydroskin kama misalo da jiramo misalo nye kurumin shi a wurin bika yi wazina marin darasa jiri musamman notes and dealer da africa da gonyen ta nasmaro futu do ne nasha dekel delan a wurin bika yi kuma finally wazina marin a wurin darasa yin biya da do ne kuma africa duro
1: a darasa yin biya a darasa yare ni biske buwa minti sunku na ulana kama buwa don ya zo sai da sai biska yare kuma ro kasa da je kasa da har gwanin mara wallan ma aka nasar fandimin
0: ngila umar abin miro askin yana

0: loktu ma gonum biske program done dekelero nyer tum kawli ma haturo assalamu alaikum duma na jinda na dia boni min
1: amin wa alaikum salam mamadu zero kwa kala ke wanaje
0: nam mamadu zero kwa kala aske ushe kinshero program done dekelero
1: ya wa program dekelero ada ngawman andiri bonye ndo fonde gayi amma nam analysis rumia ba nam kamdo sifeno brief kamdo sifeno brief go fe de portugal dama iya amare kon danan namur mi afara sere kon class se ne limpa ti aja dina de namur mi abi ter nguro tlata amma wini zangu class se ne
0: yo amma ya shi portugal amma kiltana ya portugal da kelzi kamzu kono spendi
1: adam ah mana de fa de mi on ne kon de namur mi afara sere tal shi aja dina nan kal class se ne re kon zangu bai
0: amma shi portugal kala zama spendi shan guro zunai
1: ah namuru mi are kon da sai di kamanda da je kella nai namuru mi are di sai di kamanda da je kella nai
0: kuma bike dole bike wa zuna ma har yi kuru min misalo ai kira sar bare girzi argentina ro
1: a kana sar buske di board ne san na ro amma red din so nana nan tin da duk so hango
0: ya maka wure to maro spend sai aran zuna ya
1: a su yi ne sai da su sai sana
0: sai yi kuru min ai su spend sai ya cita bika da arin makorai ne
1: yo dipende aure su kuma maron nan munun ya biske shi mare mi pin su ken ne tsaro fa amma ya mi pin da le sai da kutura ta man sai da kutura ah kutura mi pin sai ya
0: ndiso mi pin din bikari
1: mi pin
0: bikari rodri mi mi pin din fabian ruiz mi
1: ah
0: dani olmo mi
1: olmo mi ya
0: yo
1: yawa yo
0: amma kura jintinar man mi kamaro fernandez enzo fernandez mi midfield din argentina din kuru tara share zaman zindiya
1: ah sama so zaman dan no nyeno da ma zaman la zaman da ko jinya
0: na'am kuma ni kuru min shi spend bika the midfield men argentina da ko
1: ah yawa mi billin
0: ko amma bron zero kare sa rutu mama wa bron ka bikel baktino la biya ga bikel baktino la to ah
1: sivenda and the world cup duro boxana ma zero cup di yena di
0: yo buromana
1: im dipenda face man a im dipenda face man gemle le nyeru yana man pero kop da yena de
0: ya maguram so bike jire baksa sai ni da
1: ah bilge jire de ya taw am nonu ma nyima ko zara idi nya jama ngla de mbara ko sa jama nyima nonu ba
0: ngla nyura sku yana ari ni ka

0: Shorna shi baya kispen ne kukula kila aiwari ndodo ne Argentina bari bo adi kawabike tino shatorna nuwa nide awfaldima no kule bol roza imbao ndelezi de bol rada maa nyima duwe nye Argentina yuzo adi siki pula shima kule timwal boza imbao no kura adi shima zbika urena de assalamu alaikum kile wazi le ndu jindana ndia boni minu na bike kispen na Argentina ikila mba yen
1: Yo ma
0: di kuri aje na marangul tali ada.
1: Ande sam da hun kunje no. Yem gura ma.
0: Ni kam di kya. Ayo mara bi fe mara zaba ma di kun da masa risa de. Mara Barcelona to dia. Ngulju yo ai wa zanga nga tin da dole tire. Azu di diwa yanglo. Sai wa is my when in ya kara ro.
1: Sai mi tara falla ma bi aku ma wa.
0: Ai nama nama gini kam bango tim za sa zuna yuro zuna world cup zuna
1: wai shi
0: madrika kil madrika dingashin dirke kil tim za sa mama fol kuma lokti za lawse sai 2-1 kumbuwa daga kam last season ko sama madrika kullum yo an wa sha usu mafi amma kala kil tiya bafe da kolzi maro a injimba shi ya ardiya skin majinde
1: da ango ya sabu ne ya mai sharu ya
0: kwace yo shira da wurtuwa yo arna garo a wadi kai korela din
1: a wanda ko am fil india kemberwa
0: yo nyura sala tu gon furas gala rutu to gala kawrim farako faro assalamu alaikum wa najinda ne bo
2: assalamu alaikum
0: wa ku salam juma najib woni min
2: Umar ji Usman Shawami ga su kullu maringa o kanta mariya reke
0: Na kushe ke shero press kin deke lero
2: Ya lalle
0: Na bike spin agent bika o spin ko

0: lagunan kan Barcelona masa Argentina ro kena lepas tu yang kita sama sama ikut lagi yang gua baru
1: gile sejile anda am gawa anda yo dika lidan gawa si chacha
0: lidan gawa Argentina chacha
1: ayis ka jina ni awar am Madrid ke do sorry Madrid ke kam dika gawa Messi ko zana
0: zauro certo Messi dito man bande sana
1: yo tawa dune bulin ne din marun nari pazana din
0: ko ta zuru ko wuro ke tin sana ndi amba solo laida
1: yo
0: ida ne ke tin la da yau tin ga man ala bari min na yala tin goza kuma ro am Madrid da wa falle asu zai falle kawa sole ya bari min sa dio ko yana tare an go foti galle ke tin ba adina da Messi ba ba san duru ko tin da yaman din dai
1: ayo sai Mbappe Mbappe za zai ne Mbappe mai Holland Francine
0: Mbappe da kawo tarin kuma maka so ke fere ke so ya ba wani
1: shi ba da go score ball dole ball new high go score champion high go score la liga high go score world cup kuma hani ballon d'or mai mata wani hani miya
0: ai ma ba sai ma so din da Mbappe sai kana da yi mallan fata bolla ka to dika da afro sitoro rukuna
1: ngila ngiro askena loktum golma de botro kurade ba subscribe ndela ntum loktum de batalal chesna batalal lokana lairo lenye isha walte subscribe ta goye kuyen kawdro andia kan kransano

0: Yaro ne kuma shi a wani tsoron da yi miyau bene ma
1: Atletico Atlantico ke miyau kashe Argentina Barcelona din a isin Argentina Spain na indika Atlantico ma ika wakilza.
0: Ya da yau ku kawo World Cup din tana son a susu da ne ku biska da susu tuyi ya ratu
1: susu tuna jini bika da susu falin ya
0: miyau susu miyau ya da
1: bika da falin kwalti bika mana ganin ya
0: yo a biskanta da su saka da ndiye da su ara su ji wani to da mana dikin da
1: yawa
0: arma wa da bisa faransa da dikin ta
1: to wala arma do mana so yi mana kullu ludo ne biya team zana bika larandi wake bolu za kam yau final do ne ku da batina katare katare din za final din kam di sai rongo ba final do ne ku ma ron lordi russia batina ma do ne shi ma spain ne go zana da kam di final din shi kam sai roba argaram
0: are dunin za ka so dunwa ka sa arma roya
1: na atilai ayi madrid do kuma dunin zan ayi wa zan yi
0: dunin da so
1: ne madrid kenan atara dunin zan miyo kana na madrid ke falma ba ata ayi so ajin madrid kan ya cira za ta samu na da ya
0: sai da zuwa wallahi na samu ra ruma ya ga tik supporter sande ma na laden su ka ne na wala da ma nan ngoro ke and na are makama da ngoro ke
1: ne wara yun yana skrinya lungu wani a rupturo to agana ada doni shim press kram da nadiya kuru ade ma hau doni dek klan manangin assalamu alaikum doma nandiya boni min
2: alaikum sara maman haji usai kasar
1: maman mahamud umar habib suruna
2: maman mahamud yahaya mahamud jambor
1: usai yahaya mahamud ngura wati
2: nga wakin tamari
1: nga wakin tamari lima jari kero bika jari lezina
2: haa
1: spenny
2: uga uga aika ke njisora akin se
1: njisora ami aban da so
2: raki da ya a in karo so ba dawo galau galan galan galau galan galau a wurin adira ga galan galau
1: yo galan galau
2: tare zare kuma paulo ma wanda shi wa outside a wannan ne sai kan ba kullona
1: har wani mi chaman
2: yawa aman zani go shirab na tira insha
1: yo kuma ni kurum dilan kuma duro di chin kuma min been one me akaba ambassador and tied one him
2: yo wani mas kashe na mana ada golf ball amma confirm player ne supporter ah ah shuba
1: yo
2: shi wata mari insha Allah abdul fu injina ba dun ne wani gulu
1: ball me kuma ga score la liga champions league world cup
2: shi Allah shi mana zuba na messi zakan sarana ko kuma sa ga mu awal shi injina ya kuma na tana
1: shi amma yamal me da zuwa world cup yazo
2: bari zuwa insha Allah da warke na
1: le za yamal ko sai ballon d'or
2: sadi
1: mala siya sun ba insha Allah amma mamu insha Allah ga su gina lokto gina ko ba lokto gona da ronin arma to do ne lokto an tano lokto ba taida su gina zina press kram de kranu kram fiskun uskun uwa su mahmud wanda da tufu ya kawo kle want to see you malam.

0: bila zo hani kun tu da san kun win climate office kun uskun da uwa rijidin ne jami for sadi ya lagadi la to Nigeria da jikur first kan doni balbaci to primera kring in harami kun tu futu burin ndiro gulle na idi zawal ne mana da from ye ne yebonu andiro kawin do so hawin maududu ne ku clan zandin yana da tennis maro kala kulle do ne majura maranta secondary ta mun zana idin clan tennis ro ndiro chude kala kulle do ne sai so sai din idin ade makuro aye na sha gwamnati din sai a marisad na lasadin yi kuro tennis maro na sha ya so a wasai de jiriro lamar shi mada sori ne clan zandin de ku ida ndiro chude har me karantu kawo do ne botu kurintu da gonye goti barin yendo ya falmata a dareda jiran mu shawari jirimin tennis maro huma munti soiro
1: awo shawari ro huma munti ro ikinde do shawari ri yuma ai ba awo da zana da tumangi jirajin amma ari yayi wane gwamnati da yakun barin kasassu sarin awo gwamnati birin ma dai isha kasaccin dai sai ye majiran za su a wuza sai rohom tuna gnaza kam a wasan di siriya dan monti di yamshi maro kwal zana doesn't mean na yakul zana dole majir clearance so ishin sirana wazina so university ginale za sha samu na ba testimonial so a wanzu so sumonia you come the awa walti ishin des rules the har breaking chidoma ayro wal german wanda shiro sadi biya sayak jamdu dawzuman sayak jawero sharoza ya kamga dedero bari ari irit karun sayero ga ya sayya sadimba
0: tawada ngilazau roda jihar mekarantu ada shawri doni ya falmatai huma montisuero tinada da jikuru nashandon fanyara ena ishne shawri jiriwin majirado adima kuru shawri jiriwin tenesmaro nasha huma montisuero dambadoni ya ndia fanduin desi ma sapar usku faldi ya ular fal usku faldi ya uaraka sapar au sapar la sapar fal udi ya indi sapar la araka diyo harami karantu andi abono ina ulo na maa kore diyo ndi soda mwana kuhizwe andi abono daji kawrindo soda kamilo moe faras kamdo ni balba chitubre mida karana weni kalami tafisko nosko nota uwa radio dini jami fori sadi gambadi si maa sapar usku faldiyo lar fal usku faldiyo araka sapar aslamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndo manajin kurundan andi abono min
2: ndala Umar Habib ngoro gambori wa chirikara sari operantiyo
0: Ushe Umar Habib kin sharro first kam dane balbaci ta primero shawari jirimin majiraro ko shawari jirimin huma montisero tennis maro kula kulele majirai allo
2: angala alhamdulillah da burhanu ya falmata mutafa wato gungana ku tsaya tsaya tsaya kula tsaya kala ku
1: amin ya rabbi
2: da da da na yau da monti dane kuma september ta mutuna duri an gaci lele da sadin sa a gannace walalan cikin hawala kalkalbe tudin ne kalan Romo ya ha kana tiyo ha hawa fuska ke marin ya sai a walare kidan na san zan ba malam mande sa awun gai mai yande san ta mai a walare kilele da na kai mar kidan na san tin ba kuto su robo yan zan ka musa fa bugu na dai a walare san ke sa a walaso aka to mun zara tin zan ke ai san da yakuru a kure na wannan ma a walan gai ji a kan kan kuto kirana ma sai a tarfen kilele da ma kuma yau san miji ya rogoza a wala ajaba ajaba la ka zo mun zara tin zan na ya tin an ti ai sai da hatta yato da muko na kamfura da yake ya san din ba da suke a wace mare monje na home da home put ya fara mata gurbina ne kuma home zo da biya ngar kure na wannan ayo dinya a sajan da ya kamri ta yin gayi
0: to ban ina majiran da kuye da kuma ngar duro lo na ma ba sarina biya ngar na sa auren zai ya kara kusani
2: ngar da ma sarina do
0: mangar da ma ngar da kuma majir jiri monti jiri yaro le ni ngar din biro wallo na marumin majira da bangar da sadna tennis maro dia ya ndia boza wani assembly dan ce zai da ina amma aha amma home do ne hatta maranta fuye role tomorrow ya dabcin da tennis maro aha shi ma home duna ukuru majira dai kwa sumon zar suri baye nan zaga din fanzeni ya fanzeni waljin assalamu alaikum
3: alaikum salam
0: ndu manajin kurun danan da aboni min
3: Ahmed Abubakar ngoro ngara na men ya bon
0: bila zoro ayira min modu ndi kwedo
3: mu ta kin jero
1: la leushe
3: alhamdulillah modu ndo kala ayi landi
0: kapsha tennis maro kala kilele ro ne majira suro montelan kilele sadini din kalan sandeyen tanas marukula foto doni shi kilele shi madakin dozanen kuro ho majri so kalan zadin goti a sande sau wandile za a wado ne wata so da sadini din kalan sandin di kuida nan jiru cure assalamu alaikum
3: amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yan guro dai
0: lali dai alaka on jondu manajin
3: kuma zanna gubi wa kon fama riba ya fa
0: barakallah ba zanna ushikin shiro ayi ramin modun da kuido
3: am creer la razón gana mounting gayde creer la mounting gayde kelin so are sa encouragement sedin yo malama de sarta dro awdon and lam sense ro gozemba are la fis par la fis ya kime kurmani ya so awasa de patolan ngware awngay wonne di awngay ngalan gay di am sala jiri kuma fata na wala ma jiri charity begin at forms of gozen are ya are sida da advancing da yiri are nan kado da wajira is welcome development da yi imara da another war da da kuma alalan da yanzu da uwa har uwa tudu ade
0: barakallah
3: da yanzu yayi awar da lana sama ala fa bara
0: amin ya rabbi amin ya rabbi wa alaikum assalam wa rahmatullah ushi askarin yana bazan na bainanam allot mangina wait my lord to allan husaihu mamuntiya malama soda majira soda shauri doni lokto alan hamadu smo karwe na alafan zanar wazu kuru sai ya katruwar saka assalamu alaikum wa alaikum salam du manajin kundanan da abone mai
4: Aisha Grofoloy
0: Aisha Poloy ushekin shiro ayi ramin modun da kuido
4: modun da ku ya da gaskiya intaga kena a wuri ya gulin da shawari shawari
0: shawari jirimin
4: da tana man da tin ba wanda malaman mun sai da sayarwa na ga nasara sadana da ni kuma mun sai kan ba gulu sai ga duje na na sata na me na lan kalakal ya sadi ya wala sai na lan kalakal ya sai la sa me sa na kai shin malamai ba ma na kai shin malamai ne man tsare ndu na shin malamai ba rawal ja au ada kwaz na matidin har nan kai malamai ne na la ma da fare wa a wanda ku falle da integral ku tsamanu ya tartuno akai ji ma kuma ne da kina kula sai a clashimin akai gina kuma ne za fina klasa ta na klasa ta a wani sandina sandi ya tsango malamai dai ba kam sai da mare ba
0: a wajaba falde suro bayinaru ne Aisha sidna da Aisha askirin yana loksunum gonum and ya bocho a wo ajaba falde wanda ne sai majirarin goshi citibure mi dol dol dol rumin sai sinana amma har tale za holla satel ma kuru amso dai ka successero
1: Sadin
0: da
1: kasuwan zana
0: a ci ba mare amma it mangana misalo a walan bena wani shadu sanzuna zan yi ma a wasa gaigai city ma munji ma tartib lambena kan mi ga lasun bena amma biya tara ga nayi lezu shi so biya clan za biya injury ti tabri min samin ara kan mi tuluri minus kun so da gana kala lolo tai da shi cha manci tabri mi gana kala lolo jin
1: da ba ma ba
0: dai sul ma kan
1: malam da ba ko zana ro sare
0: Assalamu alaikum. Tumangana bazawul da kamtuna da wutun wanda ya bono kilometer fisko nusko nota uwa radio dane Jami Forest Sadie. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam.
0: Ndu manajin kundana da bono min.
5: Hello.
0: Assalamu alaikum. Bazawul da kamtuna da wutun wanda ya bono kilometer fisko nusko nota uwa radio dane Jami Forest Sadie. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam.
0: Da tukliya ba da nan da boni min duma najin.
6: Alhaji Umar Gomari Takram Kale. Gomari ya fati.
0: Ngilazoro ushi kan shiro. Ai da min modun da kuido.
6: Ah modun da zoro. Falsan da kan yana kula da dulidona. Mun da saka da zaka magana ina. Anna kado kutu kutoda made suna na sai sai rosin de tara da bronya awashira wa sai kurum malum zai jarin zai zo san ja kuma za gurzai a wannan duri da sai an goma mun tana tamaru na kar mun tiyar tamaru a wulti mun ti fuyar da ruga awi wanda ne no awala batti dalil ba ala di awala faida ba di ru isu ka kada andar nan jiro gwamnati kamowa ne ra cin ba da yana awala ade ru kuma za su gurnu ya dai in kada kamanda shi mazuna madu kala ya tashi mazunar wallahi awa batti cin ba wanda kuna kakarin su mun ti fuyar da ruga yana kadro Jadi, ani nak kadro doro. Si kusodom itu na seorang dua yang di industri dua.
0: Ya falmata.
6: Ya falmat. Jadi, awal do kerma jalan doro bodoh itu na jadi kisro gaw awal eksperim dulu. Eh kisro tu na alaiha baraz doro anjir amuran mena kini anda awal kan de kringin mat. Oh, tinggal gaya na jadi seorang dulu dia sokai de. Awal Mauduro gozu suna mahar tara shi maja ai tara kan falle shi maja shi tulo zai ndu ndu ndu ana so annan ka dron ndu ndu kam jambu mana ka tara an falle bi tara shi maja ndu ndu ana so koronda hapsuna annan ka dron a wasu na tsora shiro gode yana kutarar mu
0: ngala tsora wushe ba askin yana loktunum gonum andia botro kilometa fiskonus gonuda uwari dirini jemi forisadi har mikrantu daji to sulok to ganaro lingen to shimba isha for scrum da kunyi kunyen kawdo ngushada krinyo

0: naam duman ajin
1: amur sisi mari ko fole nemba tarapta radio frequency
0: taman kare kasuwe
1: parasparam taman kare pasuwe
0: are lauta
1: ada din parasparam taman kare pasuwe
0: are lauta
1: ada din dai na ka wala kun ge din prami so rungo to wala sa dagi ilan ajiri ngal dina sa dai mana ne kuma kuma ma kala gini ne ya tin karo kuma tiro kalfallo gul fi ma'arif kullin gala ma dai naira duniyar arakan na da an tun yaro ma wuri yu kuna ma duniyar arakan kai ko film suleman da dira wala na duniyar din duniyar din ko aka rasa da ni rungo do kuma tsaka ta ma masare ne naira yar tele tele kan ga gindi da ro ai shi kuma tsikin ya ma dira wala na naira yar arakan ko ka tu gamboriya la kolji kuli gili tiyan sauti ma ringal ngana ki mu kon ge sarta do ngal dai ma ade naira dun yeri ndi kadde so so re boro naira du ye na wanda da so mana yendo isu ya ko saro dina ga sana mana yendo ditare to al de chak man du ko wu so ara kun so mar bali dina ar wala
0: darasan adu lo sar
1: so ka ga boro na naira du mi on ara kun tu gori ku kun tawa ko dili kuri tsaka kaman sami na da yana ala bulin ne ne da sulu yidro a yaya ya kuma da yar gana zoro laifon
0: ngira ala shira da sulai
1: a ga da go do kuma da giya ya rafi za so da shi ya so sai out dam trana da ta da gin mare ne ne da yara ra kara kora sala di tiral karte ma da tsaka kai ta da yi ari ma ko da wi ne na yo dan kali da ai dika do kor kona dan angalawa ko ya du shiro ko na dan jiya jiya lafa wala sura wala na bu wandire du ci uso ci na wala ansa ya de lan kara yo dan kali kan riye i alowe mare ma ce du tin dito ri na ci wala kara i do kuma bu kura ku ce so tin ma zawa dro wala na ne ra du ci uso ci ur mara wala sura na so ye ga na ci sura na ro don
0: gela dai dan yura screen alo ku ngono dai andero amin bayanda kunduro war karantu ma dai sambe so shi andero bayanna kasarata au kamillo andiro bayanda sinna assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndumana jin
2: ngala umar habib ngora gambore wacil karakara da karantu
0: ngala wacil kinshoro falas karam taman kare kasuwe
2: taman kare kasuwe ala andiro kuske zu
0: amin
2: a boyan sefai jima
0: a
2: sefai chatte a tun July men uskunin leno dallowa gane wato dallowe
0: ari kasuso iriya ari kasuso salari cizana iriya
3: yo we sefa done kama yar uwa dofalla sibda a saudu kala duya kailan gonge biskal ina kajiri da rora canjeza a runyore kake kam jakoko
0: ndaule kajiri ro ndaule
3: ayo yawa ne yo a sefa kama shi a yar uwa de shi a kala dofal naira miyalan gwada
0: dofal naira
3: shi kama sefa done yawa ne sai fano ne dufan lare shi kala du indiyar indialan goza wora
0: cinja du indiyar indiyar shi ne gwara
3: yawa ne du indiyar indiyar biskaro
0: biska yare
3: yawa are biska kajiribiya da wora abana du yakin a yar yakin saruri ne kike kam je koko ayo gana tera corona wona yo kuma shi sai fano ne kuma du miyan ware shi buron na du findin yakin amma kuma du findin indin no sha canjizen yo gana niske a sirina yo kuma ana sharo ne kuma ngalo bayan sarina ma har kuma rashin ngalo bullare shi kuma ra kasun da gambaren buhun zare naira du fiu gum a fiu rafal baya rasaladin amma kuma shi ta kadan zare naira du fallin yar indin shi ngalo bulle de a yo gur abba bula da kana kuma bayan sirina ngalo da ne shi borno jin ngalo kimiya har naira du fallin yar wadi wallalo ngala da ita mun kara ka sala andara kaske zakali
0: amin ya rabbal alamin tai da yin yura screena loktum gonum andiro bayanda kundoro ta nasor nashado kawon dia kawalar ya yango zahir ma andiro bayin sasan na rami krintu de so wande sandu radio de so ko lido de ne playing de chamtam ambe jingaw playing de ar krinye shinen nandiro botundo sada gonya konyen klewan andia krinsano

0: Masha Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Har me karantu ne uso andiya karantaro kamai alai andiya suna so faskam dai tamtama faskam don yariya timaye karantu ada ta dai ma wasan kalkalto Allah ne dar faskam shi ma ada ita gatte na kara dar son mitafis ko nuta uwalan kuro adema alabaras kuro kuso tanje martawa martawa so faskam shi ma adilan don ye sande ruptain audone kan yaran me surlan andro bayan na sadin Saudo ne suro kanin gande lan foto a fandoro. Kuruntu ma ko zna ila lokto yanda sudu ne duro a fraskam shimada tumoye ni na sha do ne a show ilmu ye Muktar Kana abba na sha sangaya do ne ilmu tulambe sha language and linguistic lan no tunama jami'a yarwailan zandia itagat kiyana suro fraskam shima adelan qur'ade ma alabaras qur'an duro bayan kada suduna kula tajruwa do ne kula hujielan Srodlan nandi bobonu shawar da so hawa futulone darasa gonwailan kruntu naptundo aya sayo makwe allan nandiro faskam shimada aw bin zande shimada goye konyen na shado ne andiro awa kada bayanna ita gasnailan klewan andia akrasado
1: won dai memin ko kuma titimi kake kuma
2: kinyariya kutukare tsauro sawabe akatena mamalan bedo Kulo bariya da nada ishi kutukare ade kusawa ndu kanyeri rongo ubala uro yonar martino kule idu uro sadi sitia uro krimi ya sudai. Kwa dhili yono shimbala uro ono ono. Dae kanyeri numkila doro kulo du isi bia bafu ma bafu hidi bia krimi zuhi ono.
3: Acha.
2: Dae kutukare abala uro kade ya kulo ndu ya kanyeri ya kule ya kulo ndu zoro shawa wala sili zu uonya bia kulo bafu hii. Dae ngala weru mbikini sudai. Kangale du sabsi li bila ala zu warzu rupsi dai. Lezu narin wana kulezu. Da dinar cutulo da dinar sturu da kanyari ya curo na ha ayado na ayo woro kula da wani marin gode rub ko ko waro ko ya dinar sulusu da kanyari zori sheliz kulon zu jam ndoro bi akon fizu warro no rubsu kule yono so bi abu dia sillono da isurun num kula do sudu qur'an wana bu yimbe ina da
3: aman
2: bu aman ha aman bu yimbe
3: da no kuma futu yero hangal jamisu ya krimi tawalan amsoy nafsaro
2: haduma ta
3: wa kuma ngande krimai da
2: tiran amrota numgala ningya kaman bana ai sama amrota masa yawan namtin lewa na sulu amma kama mashima lusra nimin mashima kutu guda min wolo sayman kiji fanin ba kuku soro wajin amsoy da kama zaro zo duguna zan kutu duguna zan na makur kuma da sai refulezi aduma na yo dalin
3: yin kurumin amso da darasu gwazai na surole ciran da kuma idan
2: amku ya soru kana din zar kiske na kure da su dinya annan ka zoro da kamdu nozu da yin aha dole amal rumin halin gala filimin dole jama'a so kalewan dawin
3: amkure yo mna futuro sai kinin gata jamin da kurma idan da lamtas ganga za faida ta na sha do ne kurma nafturam za sai ya jamin za su
2: amkure da amfalle kamfalin ya biya misal kamfalle ya na biya boy adai
3: kan butu so gwazai ba
2: kan butu so ba biya ndo so ya na yara adi ba adi ya adi kaka adi awana adi awakura na falin karao communal chiro na sara communal chindi ayo so common fweda tu ni samaye da tada ya tada kamando itada falin ni samaye fiore ni samaye odi istri ya ni
3: samaye ayima jitu so ayima ba
2: banjitu so ba awo so ba kamanda hasada so dende lana asha namzana zoe rimin buri ndasa magayari zamba zoe guje kamanda waja sadin lorsa chija del kamanda rozen sa kamabala adi ayo numsawa sadu apiso communal sadin dokur dinari isu nimkana magawo hasada gawo da indu so biya kalan larawo ku ya yarna gulluma ide amso do hal kure dir wolta no halin gala de isu kama de bana san la san de so ar kalen yako de kama de bana san chaman aw dimina kamo yima sereng ma dim mar fatti ba san ar hal der ku folle ya wallahi da kanu ran de makalan no
3: kama na sha kama shi kinyariya awai andro gutuma ade tanaso awjili atad fujin na son wajin no walja futuro le tikashin gwa so tin suro kanan gande la
2: alle ta kashin gori lamarin san mangawo ta de to halli su amaro ta ba so adi ni dima da ni jiro sai na da san mallamin ro san mangawo ro kala kana malle ta kashin gori kuma gulluma da ayo ta risi dima ya ni do yinum kala ro dima da wanda ya desu le ni gulluma kuma da ni ro fele ne kuma da yar ma kamar reception addition tradition direction na adi ma na do kuma shi le ta kashin gori ma dai ni sur wazin dai kam da hangal gana jin da ya wan kura sannan gawo ya wanda a zaman su ko zana nan bulada gulli wallahi sai makin dawo
3: futuro yo nashado ne sandi rashid ya ande soda au binyan de soda boni min nasha saye awa fallandiya kore made futuro ne sandi allaman glass wanda na ide tiro fassa adrika anza so a fallandiya taxine saudu na wajida ta du wanda fassu ni sasambarin baro
2: kudu dinar tuska tanaya kan ma dai wona dinar kuluro tirin ma nai fuska yi ko ma ba sanade tuska ta wallahi
3: wani ma fallandiya taktin walja kam lagozin yayi kam lagozin
2: a har ma chaman samakilta division ba samakilta banatin baya
0: ngila masha Allah harami kruntun dai ta magana din dai tamtam doni a bayanza ada gonwaro tanasu andro bayan kada sidina kala faida don aman loyalan kuro adema ta magana darasa gonyanaro kruntu lenye flende doni kanure ada kirnya isha frost kam shimada sana kan intimiro goy konyan

0: Masha Allah harami krantunde tumalan biji nanti tamtam done flay kanuria ada gonwaru krantu fraskam done nyari yatime krnuina karau daraso mita fiskus konuta uwalan kuru adema krantu karma andia kranta bademo wolono ma fraskam done nyari yatime ita gattina kara kuru adema ala bara skro show ilmuye muktar kana abba na sha sangaya done ilmu tilambe sha language and linguistic la notina ma jami'a yerwai andro bayan kada sidna surofras kamdon yari atimia allan kala faida do amanswa liwelan kuru ade mahtumangana tamtam done zande shima adya gonwaru krunto sana kan indimio rofras kam shima da goye kwanyen
1: awanglangla ma ade shiri ishe kare ne rofatke kare do die nam kurade felezen dai am kurad duriya de wonde katen zacinta zai bajiri kinda jiri man nasarai nye karam dundo ko shiruwa dumaru mo jimba kinda do gana la katelo do karandin awal kure kure ma ar dim sorin nyibi amal la saram gangadan kala kuri sorwata dalle de ar bonin turboni
2: karangatin ma ad wani mare nashadu ne sande zandin za soyala lambejuro walja kazi fallandiya sutin sai sororo ko karau simanaf duwin ma awla fallandiya sande gozen kuru an kunin ganza dinglajin
1: ah yambum ya karim gurazana ar dai awo dima da shima sirin allamte kanu da shima gojin awo do fatan shuru dima da surin na awo do gullimin na awo mana samma shima tarango da cijin ngala cidin men ya zen diu cidin men ya zen dai na do lamdo gulluma ar chama manti soro lezen manti chama malam am kura ko lima da next malam ni shima ya wawo da wodo na do ba ma arin fatan ni shima women kuma futu yanda kan duriya dulin da so manti krazen dia ye kasanyara is fero do ngala ro allam tukuru buri de tuno za wala so kuma na do ko ya ni mai wanda ya de salan awr nun una great de so secondary so yun ba so dulin de ri ta shin amma still kala do gultin nan ka duro dai buri de ta no jin halin gila sirin de su alhamdulillah fero an de so do amma da jiri fero mal na sarawo lama da buri da majin ba indo mi ganya ma nozi amma grade su kura kura le zana MBBS lashin pharmacy lasidin amma haldi ba na do hal kure allamte da samma kura royal ba goz le zana
2: tiro fata ba so don bejwa ai so dira sigrin su tinna
1: su din she tiro fata ba de ha hallum di shuroi kirmiya hallum di shuroi kirmi tiro fata ba buri sirin ba halin gran sirin ba hutu kamle ba sirin ba hero bari ke hora zan afi mar faida ai biya buwata kalawon buri zuguna marasu gojin ba adin gururu yana awri shuru batyo ba chaman kan re gullana dulidi sai fat ku me ko zan fa ne sai ya biya fa ne wanda kinta zai minti wuro ba ndawa
2: sai rumba ya ko zan fa ne
1: ko zan fa ne ndawa ne ni ndawa ne ni ni ni min adai
2: ya shi tara da gana la loktu sidi ya ndaro lem awi diwin so fallan da ni da tin
1: adin man na do biya karanga tudu dai awam diwin da sirin awar mana nim de sirin futu mamala amsa diwin de sirin ade yin bi ade yi allam tugo zuci ja awa rumba amma saura zana rumba tran sirin na rumin biya awa turin bashi mi amma dai internalizing sirin karun zun nafcin klan zun waje karun zun nafcin da yi se tran ga waje dai alhamdulillah ni kidam de ma aha
2: masha Allah askrin yana nyuro futu da loktu magonum tanaso andro bayan kada din masu rallan kuro shawar ya hamma surfras kam don nyar ya timi island tumangana fulan kuntun da so yi walta ko ma fa zain na sha shi kuma faras kam da Allah
1: ngala askrina alhamdulillah awan tana har jama'a mu da halmuru ko da shi madiya andro kajo
0: ngala masha Allah harami kuntun da tumangana nan da tamtam don ne zande doni ita gadkena ma allan darasa gotana kuro adema ta naso karantu karma ndia karanta badem wallono ma fraskam doni nyari ya tima ita gadtina karan daraso mita fiskus konuta uwalan kuro adema ta naso show ilmi muktar kana abba na sha sangaya doni ilmo tilambe jami'a yerwai andro bayan kada sidina kala faida doni amanso aliwelan kuro adema kla faida doni shi tada da tiro fatta yelan saudoni awande kayan yaran medu wande nje sinyi lan klan kuro shi buru hawlin shi fraskam doni yariya timi adu dole doni suka ita gattin da shima awado ne kan yara medu wande fasinyin klan ita gattin na kara karantu da ne flende ya gana ba mai ada karnye isha nan diro dubul mana waya da kanye nan da rubto yi suru fuskam shima adelan ai dara suru goru gonu kuru adema ta naso ai so tudiya sandiyelan andiro bayan na kunjoro karantu lanye karnye ishen